0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anungog, malumong nga kasing-kasing nga kung naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Good morning, palayog pa ila.
5: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VG Max. Kaning nakainom akong mama ba sa VG Max, nakalakaw na siya.
4: Uy, ano man, di makalakaw imong mama?
5: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwan sa sadilig pakalakaw niya. Pag-inom sa VG Max, nakalakaw na siya.
4: Okay. Pilay edad sa imong mama?
5: Mura magkuan, Pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
4: Okay. So okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
5: 5 ra ka buok, Pastor.
4: 5. Karon nakalakaw na.
5: Karon nakalakaw. Kaunas
4: niya. Okay, asak napit sa Hingoog, Igan?
5: Ana, sa Barangay Santiago.
4: Okay, salamat ka, Igan, ha. Salamat kay Gayo sa pagtawag. Kaysa ni Paliog? Igan
6: ni May Urungan, taga-patag, Pastor.
4: Asa, Alanib?
6: Alanib. Nako ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nag-nuprabitraw, dahil nakalapa. Dayon, nagpalit ko lang, Igan, sa Miki. Akong ganang upawan ako, kay nalukoy man kayo.
4: Ang ulo niya, maoy na latalata yung ulo na, Katol? Ang ulo?
6: Ang ulo, kay baho, dahil akong palitan nilang igan-imin Vigimax.
4: Vigimax, okay.
6: Then siya nang yupawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan kay nalata man.
4: Okay.
6: May akong ipapagkaya uban akong ipainom sa iya then ang subjaron doktor na kuha naman rin ang iyang ulo nabalik na po rin ang taas yung buhok.
4: Wala ng katol?
6: Gamay na lang kayang katol-katol yung ulo.
4: Salamat sa Ginoo.
6: Umara na, Pastor. Salamat
4: okay. Kisa di paliyo gani, kisa to si
6: Igan Imay Urungan.
4: Igan Imay Urungan, Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat sa pag-testimony. Kinsa di palihog?
7: Si Sir, po yung leader is kinilagan, Pastor Dan. Palit ko, hindi mag-video lang ni Igan ka na. Salamat ko sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gina ang sita akong lapalapa, Pastor, din dili na sakit itinog.
4: 1 month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
7: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
4: grabe ka sakit. So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
7: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpunta ito na patikam sa doktor.
4: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka. Tulo lang ang kapsula. Sa tulo ka adlaw.
7: Ang pagkikay ko, patalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang bitimak, dili siguro maayaw ang dil. Sama ko, magpasalamat pa sa Ginoo. Tungkol, ipanalangin na ang bitimak na kapsul na may nakahit ako, Pastor.
4: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni Paliog?
7: Alimot.
4: Salamat kayo, Igan Charboy Dayag.
8: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, Igang Kana, kamusta man?
3: Anang mag-testify ko pastor sa about BG Mac.
2: Yes, go ahead, Igang Kana.
3: Nag-practice ko sa motor nga mag-drive. Nalikid naman ko na nagliki ning akong tuhod.
2: Oy, natumba ka?
3: Natumba.
2: So, unsa natabo dayon?
3: Nasamad yun na siya, pastor. Akong gibutangan o BG Mac. Nag-inom ko o duha.
2: Oo.
3: Salamat po sa Dios, pastor, kay wag yun naghubag ning akong tigil. Kunya, nakatulog ko gabi iba nga wak ko na naglisod kay wala may sakit.
2: Okay.
3: Igura na ka ng nauga.
2: So, salamat kayo. O, mga importante nga dapat kanunay na atay BG Mac, no? Atay BG Mac kanunay. O, si ato masulti sa itong mga tigpaminawan?
3: Magpasalamat ko sa Ginoo kay gigamit na niya ang BG Mac nga kanabitaw instant gid na nga ug magkahinanglan ta, makatabangan ta.
2: Amen. Salamat, salamat kay kayo.
1: The best songs on the radio.

0: pasalamat ko sa Ginoo nga naulit ko, naulian ko sa kuan, gimak, kay isa gito ko si Mala Pastor nga, dili ko makatalong o lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
1: Oy, Binhod, okay.
0: Oo niya. Nag-aniyam ako din sa balay si Chris Amor, kay Tuki Mlamo sa Kani.
1: Oo.
0: Nagutang ko sa iya, upat ka buok. Namaro po Pastor na hinahihay o ka, wala ang Binhod si CL, makatalong na kong lakaw.
1: Ay, salamat sa Ginoo.
0: Wala akong gusto sa muna yung pastor nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa. Itak niya ang kapal nga di si Mac na makatabang doon sa mga tauhan.
1: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o ba Barangay Bantuan nun. Salamat kayo. The best songs on the radio. Ako.

0: Radyo Kaibigan.
1: Tagawa ni sa Malaygang. Salamat po sa Bigimak Pastor nga nakatagman ka aywan sa akong pan bana nga. Nagpumati ako sa radyo tapos nag-ingon ako sa akong bana nga. Makadto kita kay Biding Sibug kay maayo na siguro ang Bigimak kaya nga akong bana dili makakuan lakaw ka maayo kay ingon niya nang perti ko no kaya sakit ang yang tiil. Murag daw may tunok ang yang tiil apang nagbalik kami og pulo ka buhok na Bigimak aron giyagin ano gintik. Pero pasalamat ko sa Ginoo Pastor na nag-ayo siya. May matambal man Pastor nga gipistingan kami pero tungod sa BG Max, nag-ayo siya.
2: Number one means you're always on top.
0: Radyo Kaibigan, 98.5.
3: Ako kaibigan mo, lagi kasama mo.
4: Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo.
0: Radyo Kaibigan,
2: your number one radio.
0: Radyo Kaibigan, Headback Sunday, Songs of Yesteryear. Relax your Sunday, listen to Radyo Kaibigan, Headback Sunday, Songs of Yesteryear.

0: kabataan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Ug kalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
6: Yes, Igan, kinsa ni og tagaasa?
7: Nini ko.
6: Yes, Igan nini, unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
7: Magpasalamat gid ako sa Ginoo ug sa imo pastor dan nagcomplicated akong sakit.
6: Okay.
7: Sigulang na ako tan-aon 54 pa akong edad tungod sa akong mga sakit.
6: Padayon Igan nini, padayon.
7: Tungod gigamit ang Bidimax pastor dan sa akong sakit nga. Sigulang na ako tan-aon bisan 54 pa tungod sa complicated ang akong mga sakit. Pastor Lan, kunya ang gisurindira na ako kining bato sa abdo nga lagbagal na sa akong mga pili gahi na kaayok iginhawa niya. Gag-ingon man kakanunay sa radyo nga sa sanitarium ako sa bipo magpaminawan. Pastor Lan, nakapalit in town ako naningkamot ako nga makatumar na kaluhi sa Ginoo tungod sa kaluhi sa Ginoo. Pastor Lan, bubrimi kaayo na nakaginhawa ginhawa na ako ang akong nalunggan magangulmul na kaayo paminawan ako mura naginhuga ng ka ang bidimak pastor dan nga imong gitudlo nga magpalit ako na ning kamot insaon akong banag sa publika ayo mananagat na usahay walay ko galingon nga baruto maglangoy-langoy siya sa dagat aron makakarta gamay ikapay sa bidimak ya kaloy sa Ginoo pastor dan karon makaginawa na ako wala na ang bakos ako lang gitpakilid dili na ko magamit makatiyay tudhad na ako.
6: Okay Igan, pila ka? Okay.
7: Dan ang doo, ang Diyos nga makagaho mga tagiya sa akong kusog o ginabuhi na ako.
6: Igan nini.
7: Ginoo, Dan, magpasalamat gid ako sa Ginoo, Pastor Dan. Dili gid ako muhunong minsat ni apan ning sinabuhi na ako. Ihalag na ako sa Ginoo sa masakit malapi ang nga giantos. Tiguwang na ako tanawon bisan pa magkita kita sa personal. Nagkita na kita sa pag-amimbro ako sa daang lungsod. Pastor Dan, mao ka na ang akong ipatestimony. Ipasalamat gid ako sa Ginoo, Pastor Dan.
6: Okay. Igan nini, pila na kabulan o unsa kadugayon na ka nag-antos anang imong balatian?
7: Dili lama, dili na ako madumduman, Pastor Dan, kay batanon pa ko ani hinta. Mga sakita na ako, Pastor Dan, kay pobre man kayo ang uginikanan.
6: Okay.
7: Kuanilit ang akong giantosan, mo'y akong namataan, naghantod ka ron, nagbalon-balon, nangamatay na lang akong ginikanan, mauna, ako na lang nabilin sa dini. O niya, tulad ka kamay ka mag-igsoon, ako na lang isa niya. Naningkabot gayon ako nga, muduol sa Ginoo, Pastor Dan.
6: Salamat kay kaibigan nini, salamat kay kaayo.
5: Number one news, you're always on top.
1: Radio Kaibigan, 98.5.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Maayong buntag ni mo diya, kaibigan.
3: Hello, good morning pa. Ako ni si Egan Judith, membro sa Kaibigan sa Taguluan. Pero na ako sa Puerto, na ako sa Agusan, nagpuyo.
2: Okay, asa tapit sa Agusan, Egan Judith?
3: Oh, nakaistorya tanguhan. Ito sa Kataguluan, sa Pastor, ano, may kabalo.
2: Ah, okay. Unsa may atoy pabot sa atong mga tigpaminawan, Egan Judith?
3: Ako nalipay dyan po, Pastor Dan, nga nakakuan dyan ko ng bidyimak. Kaya nga ano, laing, hindi akong ginhawa. Oh. Napatabang ako sa kumbana nga, hindi ako ginhawa. Nakatungog man ko sa kuan nga ka ng bidyimak. Kaya pinagsulti na ko si Anabel Tagasundri kay Dagpar, kay Gapamila, ni Padre Pastor Dan. Ito sa Bible Street, kusok kay Sanadalan.
2: Salamat.
3: Pastor Dan, umingato ko sa bilyag. At tuwag dyan na sa kumbana dito, rin na istorya na ko itong asawa ni Pastor Samyo, nga ginan ko niya nga, wala pa kay kaon, kung wala pa siya inom tulo, inapagbaka ko ng imudyod, maulad, Pastor Dan, hindi ako sa mutong, inom dyan kong tulo, Pastor Dan, maulad yung gimadjik, salamat kay sa Ginoo, Pastor Dan, ko kay nag-bless akong kinabuhi ng Bidjimak, salamat kay sa Ginoo nga na ang ginitiya.
2: Salamat
3: kaya
2: kayo.
3: Kaya ako, kinaanaan, ulihan dito ko, Pastor Dan, niya, bago pa lang po kung nagpa-check up sa doktor, Pastor Dan, nagpa-tanaw, dito ko tanang general check up, kinan ko sa doktor nga, unsa mong giinom? Yung lang ako sa baki, usahin niya, ang upang diba mo to, yung na anak, Pastor Dan.
2: Oo.
3: Meron ko nga, hala, kada kayo mo ang mati mo lawas kay Ison Kidney, buya akong Ison ni Pastor Dan.
2: Oo.
3: Unyan, kaysa kada kayo, walay problema, sakto kayo. O sige, pwede na kang magpabaksin. Salamat, Pastor Dan, pati akong bana, Pastor Dan. Siya, brad, panita po pa para sa sugar niya. Nag-deliver din mo pag umangko si mong bana, setting. Kuan, nagpadala pa dyan ko sa bangga. Kaya ako mga kamag-anak dito, nanginom sila tanan, Pastor Dan. Salamat lang kay isang Ginoon na salamat siya kayo. Sa isang Ginoon kayo sa akong lawas. Grabe ang akong dibate, Pastor Dan, musaka na sa akong ulo. Hindi na ako kasabot. Pero karon, Pastor Dan, makaya na gano'n ako ang trabaho. Salamat. At pati akong anak, Pastor Dan, gilandang siya ka na lang. Ingin akong anak ma. Grabe ang bidimot ma. Nakaayo din sa akong lawas. Think ko isang Ginoon. Pati iyang kaginulian.
2: Salamat sa Ginoo, salamat kay Ginoo sa Ginoo. No? Kinsa kani ni palihog?
4: Si Samuel ni sa iba, awarang kabanglasan. Pasalamat ko usap sa igan sa pinagpalang kaptura, labi na sa labaw nga magkakahon. Okay. Sa last na ko nga testimony, igan, mga nana o mga hugaw ang ningawas. Karon kasunod, ang ningawas, mga kugang-kugang, magigikan sa sulod sa galunggan nga murang kuwat nito sa saman.
2: Ah, okay.
4: Na, pastor ang ningawas, salamat kayo sa Ginoo nga pinagpalang sa pinayos sa pinangpalang kapsula na tamangan yun o gamilagro mga kundalongan na sige na balik-balik ang
2: okay.
4: Sakit.
2: Egan Sam, kanang nakatestify mangga at tumilabayang adlaw nga nanggawas ang dagang dugo nga nahina na. Pila to siya ka adlaw o simana nga giantos si mga sakit si mong dalongan?
4: Tungkol pa to atong kuan pastor, February 17.
2: Uy, so mga kuan kabulan di ay, upat kabulan?
4: Karon ang last na nigawas, Pastor, mga kugang-kugang, mga
2: sige.
4: Mga samad, siguro sila alam sa dalungga na mo ang nanggawas.
2: Okay. Okay, Egan Sam, salamat ka, Egan Sam, sa pagtawag. Salamat di kayo.
4: Salamat kayo, Pastor. God bless you all.
2: Yes, yes, salamat. Og labasan, salamat sa Dios nga gigamit yung VG Max Arug Maayo.
1: The best songs on the radio.

0: Number one means you're always on top.
1: Radio Kaibigan 98.5.
2: Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo.
3: Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo.
1: Radio Kaibigan,
0: your number one radio.
4: May buntag. Para ilalang ga, kisa ngalan?
5: Prince na gabin ya.
4: Na hospital ka lang ga?
5: Ako dahil itong bata, napipipipi sa hospital.
4: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
5: Nakuma.
4: Nakuma ka? Nga nakuma ka? Nakaisakit o unsa na itabo di ay sa imo?
5: Nadao sa computer.
4: Sa sige ni mugdula sa computer, nakumatos ka?
5: Oo.
4: So, sa dahil na itabo?
5: Nag-inom na kong bigimak. Naulian to.
4: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diha sa ospital?
5: Pulo kaadlaw.
4: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
5: Oo.
4: So, likay nagdulag computer?
5: Dili na.
4: Dili na. Ayaw na kay di ay magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
5: Salamat, Pastor.
4: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Kay Jesus.
6: Morning, Pastor. Kumatulog ng tawag sa imo, Pastor. Katong testimony ko ba yun sa Bigimar, Pastor?
7: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa?
6: Ako si Ram na tagong barangay kanugutan. Ako hinat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
7: Okay tayo, maayong agad na sa imo.
6: Bigimar, Pastor, ako kay taman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat ko problema, Pastor.
7: Yes.
6: Umbaga kong ito, Pastor. Ngaway lang ako ikon. Video mark yung Pastor.
7: Mao ba?
6: Tanto, Pastor. Isa ka, buti lang. Ang palit dito sa kuhan. Si Butika.
7: Okay.
6: Tanto, nubuto siya, Pastor.
7: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto?
6: Oh, nubuto, Pastor. So, kaurot na, may di ka buwang kong inom. Nubuto, Pastor. Nagawas na mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Lino. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal man imo li grasyahan ngino.
7: Salamat kayo Tatay Ram ob Tagum.
6: God bless you, Pastor.
7: Okay, salamat kayo.
1: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

Nadi 8.5 Radio Kaibigan. Nadi 8.5 Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
3: Numero 1 sa balita.
4: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magmapasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Ang kalingawan sa Bukidnon,
3: Radio Kaibigan.
7: Mo! 98.5

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
5: Juli Dumagti, Kapayangan, Banisilan. Basta may testimony ako, Pastor. Ang akong bata nga nagaburos 8 months, nagwan ang iyang bulit, Pastor, ang iyang sampot. Murad sa diretsyong istorya, Pastor, ng almurana. Tapos buros na siya, Pastor, ginpapalit na ako o bigimax. Tapos 4 days lang ang tumar, Pastor, nadula itong iyang kwan, nabukol sa bulit. Dako na, Pastor, murad kwan na kadako. Dako pa sa itlog. Sa karon, Pastor, nanganak siya katong February 15. Sulod sa apat kaadlaw, Pastor, nadula itong iyang bukol sa buli. Nanganak ang bata ko, pinsog kaayo, Pastor, okay. Ang bata. Salamat okay. Sa Digimax nga gihatag sa Ginoo.
6: Kinsa ni palihog taga-asa?
7: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
6: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
7: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga itong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
6: Taas ay mong, sa man kanang naka-arthritis o tas unsa may imong paminaw di sa lawas?
7: Nako yung arthritis.
6: Naka-arthritis.
7: O, nagpasik up to sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
6: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
7: Tulog kaadlaw.
6: Tulog kaadlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang kalakapra sa atong aroma.
7: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
6: Amen. Okay. Salamat di kaayo sa pag-testify.
1: The best songs on the radio.

0: Radio Kay Bida.
1: Your number one radio.
2: Kailangan, kailangan, mayahay, si Igan Tata ni. Akong bata, na-admit, ang sakit, kining typhoid, kaduhang gigikwaan sa doktor.
3: Oy, typhoid, okay. Pilayang edad?
2: Yeah, lima pagkatuig. Okay. Ito ang doktor. Nga, upo tumang kaadlaw sa hospital niya. Wag kakaog ka noon. Gamayar kayo. Nga, kinabalaka man ko. Siko ko na huna. Nga, unsa ko paliton. Nakapalit yung Vigimax. Tulurog yun kabuok. Ang kalunis sa unto. Ako siya gipainom. Pagkataon-taon. Nangayog pagkaon. Man, dako ikaw pasalamat. Pastor sa Vigimax. Sa imuha.
3: Okay, salamat sa Diyos. So, nakagawas na siya, Igan?
2: Oo, nakagawas. Pagkaugma na yun. Igawas din na kayo. Nikaon man siya.
3: So, tulurog ka Vigimax. Sorte, 90 pesos ay mo na gasto.
2: Oo, so, tulurag yun.
3: Okay na siya karon.
2: Okay na.
3: Okay, Igan Tata o ba kalilangan?
0: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Street Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Ma! Ma! 98.5.

0: 5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Yes, hello, Egan Bing.
5: Ako na ang kasalamatan ng Bizimax Pastor diri sa Barangay Lurugan.
4: Yes.
5: Daghan gayo mga bata diri nga gabalik-balik yun ang nilanat o i-admit na gani nila sa ospital. Nagduol sila sa kuha, nagpalit o Bizimax, kaluon sa Ginoo, wala nagyugay. Sa isa ka panimalay, Pastor, nagtulog yung kabata magdungan kung nabalaka ang mga
4: dilikanan
5: kung noong taon. Kaya wala ba yung i-admit? Kaluyan ka, Ginoo, Pastor, ang Bizimax.
6: Lu, nganong kataki ang kaman?
7: Sakas kayo, hubag sa tiil daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakas sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Besan, or sana lang tambal akong itambal ni ene, apan wa di hapoy alibyo.
6: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago, ang solusyon sa imong hubag. Maokini, ang aroma, herbal oil, ang pinagpalang nana.
8: Aroma, herbal oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma, herbal oil. Aroma, herbal oil. Aroma, herbal oil, ang pinagpalang lana.
9: Mag-testimony ko, Pastor, kay ang akong anak bagay lang tan atong burn, atong may test. O nga, kuan ka ng lantan kay ayo, Pastor, taga-gabi igyo sa lantan, tag-krantay na igyo ang iyang, kuan iyang nilagnat.
10: Oy, tapos?
9: Nga, di pa inyo sa nga mapainak, kung di dyan Max Mabing, kung nga nagpalit, kung lima dito kay Bibing Sibog, nga karon kay nag-ingon man siya nga, Ma, kanang nami lagi po mano, anak siya, oh. Pastor. Nadakod ko pa salamat, Pastor, kay imbis na dalon na nako sa karong ribis ang sa doktor, kay di na nako sa makuan ba, kay tagagabi, nag-jogi lang sa Pastor niya. Wala na ko naka-eskwila. Tumapit na isang Pastor niya. Ang sama na napingala man ako, Pastor. Kuwanto lang na inong Pastor, mga pito, umaga, ogto, hapon. Nga, kuan Pastor ba, kung di ko nang siya, kaya iyaplasan po nagsag aroma. Inungkod siya nga, ay, ma, maayan ako, ma, pwede na ako maligo, ma. Kaya na, di ko, Pastor, dako, di ko pasalamat sa Ginoo, Pastor, kaya iayon niya ako, anak, kuan na po siya dala sa ospital, oy, maayan na lang yun, kaya na, yun, di dyan, mas nakatabang sa ako, ha, Pastor, oy.
4: Salamat ka, Igan. Salamat kay Gayo.
11: The best songs on the radio.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Yes, Igan.
3: Isa kita ugyan akong banas dito. Ngayon, nagbuntag yun. Iya kong giingan na magpa-admit na lang siya, Pastor. Dahil pa kalastris ka na yung matatadyo ko, ako siya nilugawan kay magpa-admit lagi. Nag-ready ko sa nang taamong mga dadunon. Dahil, pag igon niya yag-hayag, natihala ko nga, may nakayang tulog. Ako, wala na ko siya. Sanduga. Then, pag masanan niya din, anang hayag na yun, ako siyang giingan nga, unsa man, magpa-admit ka kay Mujuti ra ba po? Ngunit siya nga, hindi na lang kay naayo man. Sa'yo lang ka, nang gabuntag, masakit na siyan, Pastor. Oo. Niya. Na, pinagi sa among prayer o pag-inom niya sa dalawang ka-Pastor na BGMAX, na ugian
2: siya. So, wala na noon, wala na madala hospital. Wala na. Okay. So, salamat kayo.
4: May buntag. Pala ilalangga kasi ngalan?
5: Prince na Gabella.
4: Na-hospital ka lang ga?
5: Ako dahil itong bata, napititi sa hospital.
4: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
5: Nakuma.
4: Nakuma ka? Nga nakuma ka? Nakay sakit o unsay na itabo di ay sa imo?
5: Nadaan sa computer.
4: Ah, sa sige ni Mugdula sa computer, nakumatos ka?
5: Oo.
4: So, sa dahil na itabo?
5: Mag-inom na kong bigyamak. Maunian ko.
4: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diha sa ospital?
5: Pulo kaadlaw.
4: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
5: Oo.
4: So, likay nagdulag computer?
5: Dili na.
4: Ah, dili na. Ayaw na kay di ay magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
5: Salamat, Pastor.
4: Yes, sa Ginoo tapasalamat ha kay Jesus. Oh, kay Jesus.
6: Salamat dun ako sa Ginoo kay sila lang ka sumaks ako na inom, nakabindog ko. Tapos ipalitan ko gahapla sa akong mama. Sila lang ako na inom, nakabindog ko. Tapos ang tanan nga ugaw, akong di, pang ano tanan, ipagawa sa tambal. Ang akong di pangitang, murag ka ng mga lapok.
4: Mau ba?
6: Mga upa.
4: Pila dahil ka kaadlaw nga kuan o matos imong mama, duwa kasi manag kang dili kalakaw, di kabakod. Unsa man?
6: Oo, dili ko makalangaw, dili ko katindog. Kunya, akong tiil, murag ka ng ipamaol tanan.
4: Pamaol tanan. Tapos, nag inom ka o ga kapsula, nagbawas ka o dagan ka yung mga hugaw?
6: Oo, mga hugaw. Akong di pagawas ng mga ikan sa akong tiyan, mga hugaw, mga nagumlago, mga itom. Mauba,
4: dili normal lang yung pagbawas na ikan ni Abdo siguro?
6: Siguro.
4: Okay.
6: Kaya napasalamat ko sa Ginoo kay nakatindog na ko ron, nakaulit ko rin sa mua.
4: Asa ka napit sa ginsan, katrabaho ka or dito ka po yun?
6: Wala, dito ka po yun akong bana.
4: Okay. So, nag-antos ka sa sakit, karon, salamat sa Diyos na ayo ka. Pilang kapsula imong giinom nga nakabako dayon ka o nakarakaw?
6: Mga apat lang.
4: Apat lang? So, karon gikan sa ginsan?
6: Nakatindog ko.
4: Nakatindog ka?
6: Nakatindog
4: ko. So, karon gikan sa ginsan, nagkabiyahe ka na pauli diya sa Bumbayan aron pagbutar?
6: Oo, nagpauli ko, tricycle lang gani among gitakyan.
4: Gikan sa ginsan?
6: Oo.
4: Okay. Salamat. Kinsa kayo ni Paliog?
6: Shirley Pilan.
4: Okay, salamat kayo, Igan, gikan sa Jinsan.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, unsay atong mga testify igan?
3: Na ako'y ikatestimony, na ako'y apo nga UTI.
2: Oo.
3: Duha na kaadlaw yung UTI. Unya, nangutana siya sa ako kung unsay itambang. Ingko ni IBG Mac. Ah, pero tag-trend talagi, ingong ko.
2: Oo.
3: Na ingong ko, nagpalit siya. Nag-inom dayon, ingko inom dayon kayo, wala pa kay kaon. Nag-inom siya, pagka-ugma. Sa buntag, pinaw-pinaw ko na siya ang hiyan ko, sakit na bagay kaya, sakit mangit kaya ng UTI. Oh,
2: tinood,
3: niya, na tingala siya kaya, wala naman sakit, gusto na. Muna nga, inga, nay, naayaw na gid ang akong UTI.
2: Amen, salamat, salamat kay Gayo.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kinsa ni palihog?
3: Taga-tagog ni Pastor.
2: Taga-tagog. Yes, aduna kaya testimony?
3: Testimony ko, Pastor, sa kuan. Kanang bijimak, Pastor. Maayo gid kayo, Pastor. Kanang kinamunggong ako ang best friend. Sa primero, Pastor, wala gid siya kwarta.
2: Oo.
3: Talui ko sa iya, Pastor, bakay. O malibang siya, Pastor. Kanang magatulog gid yung luha. Tungod sa kasakit sa iyang almurana. Dayon, wala mo siya kwarta, Pastor. Ako siyang di palitan o bijimak diri sa Radyo Bandira. Nagpalit ko, Pastor, o kinsika. Kinsika capsule, Pastor. Akong gihatag sa iya, ha? Karun, Pastor, kay niangay man siya, Pastor. Pagkasunod, Pastor, ang iyang almoranas, Pastor, ni ok-ok na, wala na naglabaw.
2: So, kamusta karon? Okay na iyang paglibang?
3: Oo, nakainom din siya nga. Salamat yun sa Ginoo.
2: Okay, salamat, salamat.
4: Yes, Egan Marites.
5: Mag-testimony lang ko, Pastor. Anak sa akong manghod. Anak niya, Pastor, is nag-open o karang buti sa Sprite. Kay ad sa bata kung Sprite yung tinood ang sulod. But dili ba Sprite, Pastor, kanang ang sulod ay is kanang acid dito, Pastor, nga para sa kuma.
4: Oh.
5: So, maayo na lang kay wala rin natulong sa bata. Pagkabutang ka acid dito sa iyang ba, mga minuto lang, naluwa rin niya. So, okay. So ang iyahag yung ba sa bata, Pastor, is murag naluto dito sa kainit sa acid, Pastor. So, nagtupos na kum na yun ang iyahang ba. Pero pag after ato, gipaugom din siya o gijimak. Then, pamaulang to ang nahimo nga tambal, Pastor. Wala na ilain. Naulaan ang baba sa bata, Pastor. Wala ragyod na lata o maayo ang baba.
4: Okay, so, kamusta ang bata ka? Okay na siya?
5: Oo, okay na, Pastor.
4: Okay, salamat sa Diyos, no? Salamat. Ingon ang importante nga na i-vigimak sa atong balay. Salamat ka, Iga nate. Salamat ka, Iga. Iga nate, sublagan nila nga damulog.
1: Number one means you're always on top.
0: Radyo Kaibigan, 98.5.

ibig sa'yo, o banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa'yo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: May buntag ni mo diya, Kaibigan.
3: May buntag, Pastor. Si Igan Alagad Alan Alisoso ni o mabuhay kadingilan.
2: Igan Alagad Alisoso diya sa mabuhay. Kamusta man? Yes, on sayang atong pabot sa atong mga tigpaminawan.
3: Pasalamat sa arong labang makagawang, Pastor, nga ang BG Max gigamit niya nga instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
2: Kinuunsa yung mga asawa?
3: Itong last February, Pastor, isakitag tiyan ang akong asawa, then among gi-admit sa Hibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipa-ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City, then walay klaro nga result, Pastor, sa TV screen. Gabibib lang ang resulta. Gi-advisean po mi para CT scan sa Malaybalay City. Wala gid siya kuan, Pastor, tungod kay mahal man ang private gani ang pagpa-reading. So nagpaabot na sa resulta, dugay kayo. So sigil niya pong sakit ang iyang tiyan, then ngayon mi sa doktor kay kuan naman ang COVID atong time. So ngayon mi nga muli lang mi palit ko gisa kagrapa nga BG Max. So maura ko ay akong ipamintin sa iha buntag o tuhapon. Ipatumar na ko siya o nagduha ka kapsula. So, wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Naulian na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako gitong mabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilid. Ikapan gina ko nga waragduhan na ay duha ka bukol sa iyang kilid. Pagkawala saya sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per one month nawala na gitong bukol sa iyang kilid. Sa kung taon ako kikap, wala na gitong wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
2: Okay, salamat kayo, kaibigan Alagad Alan Alisuso o Barangay Mabuhay Kadingilan. Kinsa ni palihog?
4: Si Lucy Alastra.
2: Nag-inom kag Vegemas kay aduna kay gibati sa lawas?
4: Oo.
2: Unsa kay imong gibati?
4: Kaning mo tagid bitaw?
2: Dugay na nga imong giantos.
4: O dugay na mga 10 anyos bitok mo ka pa Vegemas kana tumar.
2: Oo.
4: Nya nihilyo na kung ka. Alaga ni undang mong si Pastor kay sumakaayo gyud. Ani undang mong sa pagtumar ni balik man na. Ni balik na pud ko kuan.
2: Inom. Okay. I-maintain siya igan pero at least karon nawala.
4: Kung wala na siya, ibalik ni Sir Tomar.
2: Okay, salamat kay Igana, salamat kayo.
1: The best songs on the radio.

0: Radio kay Biga.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Anong hog? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radio Kaibigan.
5: Yes, assist. Ang hinungdan sa sigigdulag computer na apektuhan ang iyang guwan, unsa may nahitabuan to. Unsa siya nakuyapan, diretso na siya kagkumatos, unsa man nga gidala niya sa ospital, unsa may nahitabo.
6: Kuan sir, kaning pagdala na mo siya sa ospital, gi-refer na mo siya sa, gidala na mo siya ang kapalong emergency niya, wala man na kuan ni Pastor Bakay, kalitra lagi kaya nahitabo sa iya.
5: Ha? So, nagkumatos na siya dito sa ospital.
6: Ni kuanan siya og kuan dugo og ihi niya. Normal man motong gi-refer siya og kuan niya. Ning kuan na unta ang mga doktor nga tubuhan siya pag-abot sa regional.
5: Oo.
6: Nga di man musugod, di man may musugod kay ni kuan pa man siya bamurag murisan pagani siya.
5: Ah, okay, oo.
6: Motong pagkahuman ato pastor, ni kuan mga pila pa jud ka oras, gi sulod dayon siya sa ICU, gi monitor siya kay kuan man kanang dili man siya ingon nga tulog, ang iyang mata magsiga niya, dili lang siya mulihok.
5: So, so, wag galiyok, gasiga ang mata, wag kay makita ang movement, no? Now, anyway, pila sa kadlaw sa ICU?
6: 10 days, pastor.
5: 10 days. So, magtabot sa punto, magnawadaan ka na paglaom.
6: Nakakuan man to si, ako ang ugangan ba, o kanang tambal lagi nga, kanang maaydaw nga tambal ba, mauto nga, ga, panginta din sila, nagsige sila tuyok-tuyok sa Asuncion, nga makita nila ng tambala. Anang adlaw, pastor, nakadala din ako ang ugangan, nga, gidala sa kuang bana dito sa...
5: So, umangi pa inom, ano siya dito po? Pinakadlog yung pag-inom?
6: Tulo ka, kainuman lang namo sa iya, hold sa ICU. Kuan na siya, bangon na siya.
5: Okay. Anak mismong adlaw ang pagpainom, nakabako dahin siya.
6: Kuan na siya, magsigig lihok.
5: Okay. Salamat din kayo.
7: Pastor, good morning.
5: Good morning. Yes.
7: Jan, Marites, Santo Siro, Pastor, sa Lagandang, sa Damulog.
5: Lagandang, Damulog. Ah, yes, Egan Marites, atong koordinator sa kaibigan.
7: Mag-testimony lang ko, Pastor. Itong akong isuong bitaw nga naasa Cebu, katong gipadalaan lang sa OGGMAC, nagilantan siya. Dayon, ingon siya nga, yung kinabati dahil dito, Pastor, is dili na siya, kung magaluto siya, dili na siya makasimhot sa baho, siyang ginaluto din. Na maglisod na siya o ginhawa. Pero hindi na mo ito siya magpa-check up siya kay base COVID-19. Pero ingat sa dili lang siya magpa-check up kay kung magpa-check up dito kapila ang mga pasyente sa hospital tungkol sa kadaghan. Kung ito nga, pag-abot na sa GMAC dito, Pastor, nag-inom siya. And then, kaloy sa Ginoo, naulian na siya, Pastor, karon okay na. Then, nagsimang pa siya nga, lami man di ay ni Anday ang GMAC. Kay ganahan na daw siya kaon. Okay na siya, Pastor. Nauli anak.
5: Salamat, Igan. Oga, salamat sa pagtawag usab. Dalay go ng Diyos.
1: The best songs on the radio.

0: lang ha, eh, pinahirapan niya ko eh.
1: Radio Kaibigan.

0: OK Radio Kaibigan.
1: Salamat sa pastor sa Bismar, pastor. So, naayo ating arthritis.
2: Nakay arthritis?
1: O, ating arthritis, pastor. Naayo sa Bismar, sa Bismar.
2: So, pila nagkabulan o simana nga gibatin mo yung arthritis?
1: Tulo na katuig.
2: At tulo na katuig? Unsa man? Nang hupong, hubag, unsa man?
1: Wala kasi sa akin doon, pastor. Mag-isip ko paglakaw.
2: Ah, mag-isip ko lakaw. So, karoon na inom ng Vigimax, pila ka kapsula imong nainom?
1: O, pastor. Right, pastor. Ako yung Bismar, pastor. Ako yung Bismar, pastor.
2: So, wa pa mahurot sa kabutilya, nawala ng sakit o magkalakaw ka nagtarong? Okay, so salamat sa Diyos. The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Si Roger Kuwa ni Pastor sa taga-Hubang San Francisco, Agustan del Sur.
2: Yes, Egan, on sa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan.
1: Mag-testimony lang ko sa Bigimak, Pastor. Ikaduhan ako na ayaw aning Bigimak, Pastor. Kaysa una, akong apo, Pastor, nga gidinggi na kuwa na sa doktor, Pastor, nga iyahang chiplet is 18.
2: Oo.
1: Nga akong ipatumaro Bigimak, Pastor, tulo lang kakapsula. Nakarecover dahil sa Pastor, ng balik ang iyahang normal nga chiplet.
2: Na-admit sa hospital at higayon na?
1: Oo, na-admit, Pastor, na-admit.
2: So, ipainon ni mag Vigimax, so kalit lang ang misaka ang iyang platelet.
1: Oo, Pastor.
2: Okay, salamat
1: Pastor,
2: sa Diyos.
1: Ako, ako na po ang gigamit sa Vigimax, Pastor, kay sakit kayo akong ilib, Pastor, kanyang ubo sa atong kusun na lang pagbakod na ako magkadaon, Pastor, kaya sa'yo magkusakong uma.
2: Oo.
1: Kasi yung sakit kay bakod, Pastor, mag-aguroy na ako sa akong asawa na muntong kuhan ko, Pastor, nakadesisyon ko nga mapalit ko Vigimax, yung palit ko, Pastor, o 20 kakapsula. So, kung natumar ka, Pastor, lima lang kabuok na wala ang akong gibati, Pastor, o akong pagpangi, Pastor, murag na ay migawas na sakit kayo sa akong agyanan sa Pastor, o ngoto pagka human ako, Pastor, mga duwakadla, wala na ako'y gibati, Pastor, sa akong silid.
2: Okay, salamat kay Iga sa pagtawag. The best songs on the radio.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Unsa ato igan?
2: Na ako'y magulang pastor banga. Nagsakit dito sa takurong pastor. Nagduaw ko dito pastor sa iya. Dala kong gigimak. Wala ra kabuok po akong gipalit.
1: Unsa kay ang sakit?
2: Duha nakabulan pastor. Wala gid siya nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor. Kamot na ka ng
1: tampo
2: sa junior pastor. Murag taas din siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay isang mga bukol sa mga kamot pastor, tiil. Agoy, nginig kay tanawan pastor. Tainom na ako sa bigimax. Duha kabuok pastor.
1: Duha kabuok.
2: Dayan siya sa ako nga. Sus, salamat kay nga nagduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po. Di pa inong po na ko sa utro. Duha ragi akong kabuok pastor. Duha kabuok,
1: yes.
2: Hala pastor, pagkabuntag pastor, nagbakod man.
1: So nakasalba?
2: Salamat ko sa Ginoo pastor, maghilat kid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod. Gira ko magulang for 2 months.
1: 2 months?
2: Hindi ka makabakod.
1: 2 months nga naglubog, nahigda lang.
2: Oo, naglubog ito pastor nga, nang gamay, nagudiyang matiin.
1: Upat lang kakasulaan na inom, nakabakod
2: na. Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tapos grasa sa Ginoo pastor, nagid ko mga buko siyang lawas pastor, nangawala man ka na.
1: Nangawala na? Salamat kay Iga na, salamat Igayo.
2: Sige pastor.
1: Okay, salamat.
3: Hello, good morning pastor Dan.
4: Yes, go ahead.
3: Mag-testimony ko sa BG Max Pastor Dan. Kaya ang akong anak, ihubak siya og maayo.
4: Okay.
3: Tapos, dili na yun siya makaginhawa mo rin na siya. Magsikad-sikad na langod siya. Kaya dili na siya makaginhawa mo rin mamatay na. Tapos, Pastor Dan, atuman ko kay Mila Store. Ingon lang siya nga, wala siya BG Max. Dito ko nila house sa imong. Gitext ko ni mo nga sa cooperative nga pharmacy iba sa Kalinan. L3. Tapos nagpalit ko dito paan, bali 400. Pag-abot na ko sa balay, ipatumar na yun ako akong anak. Okay. Gusto man dyan siya mo sa ato niya. Tulo ka buok niya. Tapos ang katong isa, giabrihan na ko akong ihapla sa iyang lugahan, pastor. Tapos hangtod karon wala na dyan, ibalik ang iyang hubak, pastor. Magpasalamat dyan kung maayo sa kanang medyemak.
4: Dalay ko ng Diyos.
3: Salamat, Pastor Dan. The best songs on the radio.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, akin sa ni Palayog.
3: Igan Best Paler ni Paso.
2: Igan Beta Paler, yes. Unsa ato Igan?
3: Kalang, mag-testimony lang ko sa bitima Beta Paso. Kasi Igan, pindat nga taga-kuan, taga-payas. Gusto na siya mag-testimony, pero kay dila ko siya kabalo mo gamit sa...
2: cellphone. Okay.
3: Pinako.
2: Yes,
3: Yang apo ko no, kalanaang isakitan o piyan isa kagabi daw. Ngayon, kadagan daw niya yung bana dito sa kang igan nini, ipapalit o bitima sa kabuok. Ka, ilum ko no nagbitima kang iyang apo kay pitis kita o piyan. Kaya limag-limag sa kasakita piyan. Pagka man ato, gidalada nila ang hospital, sipak doktor ni iyong kunong doktor nga. Sama nag ipainom ninyo aning inyong apo di ay, ma'am nga, nawala naman ang iyang sakit sa piyan. Kaya ang kaya hindi na doktor pastor, ang kuan ko noon yung...
2: Appendicitis ni Buto? Yes.
3: Appendicitis ni Buto na daw niya. Natingala ang doktor. Nga nung wala ko na makadaot ng bata, ganing Buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga. Simak nga kung ipa tinomro. Siya nga, yung kunong doktor nga, ay si Paminawan, di ay mo sa anang radyo. Dahil siya nga, oh, si Paminawan, may ganimbro mami sa kaibigan. Mo, itong doktor, may gani, kaya painom ninyo, bijimak, kaya kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. Mo, itong, ito niyang pasalamat, pastor. Bona yung testimony, pastor, nga, salamat sa Ginoo, nga doon ay bijimak, nga gigamit sa Ginoo, na nakahatag o kayo. Kaya kung wala pang bijimak, singali, patay na iyang apo, kuno, pastor.
2: Okay. Salamat ka, Igan, ha? Salamat, Igan, a bit. Kisa ni Palayog.
4: Igan, nene. Dadaw.
2: Dadaw. Igan, dadaw. Unsay ato?
4: Dadaw Marlon.
2: Dadaw Marlon.
4: Salamat po sa bisimak, doktor, kay ubag kaya kong ipon, bag, hindi na ako. Nawala din ang ubag.
2: Ano bag, hindi mong ipon?
4: Oo.
2: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
4: Oo, oh, hindi na ako.
2: Nawala ang sakit?
4: Nawala pa ng ubag, doktor.
2: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo, Igan, Marlon. The best songs on the radio.

0: Radio Kay Vida.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
5: Kinsa di palihog?
6: Si Sir Boy Dayan ni Diris Kinilagan sa Sordan. Palit ko, bisi magbibigay lang igan ka na. Salamat sa Ginoong Pastor kay... Awala na gina ang sakit akong napalapa, Pastor. Dili na sakit itinaw.
5: One month ka nag-antos, dili ka, magkalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
6: Grabe, magkalakaw ko, Pastor, bro.
5: Grabe ka sakit. So, unsa ka to, taasip mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
6: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulbato na patikap sa doktor.
5: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
6: Kung ikaw ko patalamat sa ginaw, Pastor, kay kung wala pa ipatala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol si panalangin na niya ang biktima. Kapsul, may nakayo sa ko.
5: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na iga ng imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni Paliog?
6: Alimot. Ako si Charboy Dayag.
5: Salamat kayo, iga na Charboy Dayag.
1: The best songs on the radio.

0: XRK
1: Radio Kaibigan.
2: Unsa ato igan?
3: Nakoy magulang Pastor Banga. Nag sakit dito sa takurong Pastor. Nagduo ko dito Pastor sa iya, dala ko gigimak. Wala ra kabuok pud akong gipalit.
2: Unsa day ang sakit?
3: Duha na ka bulan Pastor, wala gid siya nakabakod. Naglubog sa Pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil Pastor. Kamot na ka nang
2: tapok
3: sa julin Pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sa mga bukol sa mga kamot Pastor, tiil. Agoy ngingig kay tanawon Pastor. Tainom na ako sa gigimak. Duha ka buok Pastor.
2: Duha ka buok.
3: Dayon siya sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay salamat. Gabi ina po, di pa ina nga po nako sa utro. Dora gyud po kabuk Pastor.
2: Yes.
3: Ala Pastor pagkabuntag Pastor nagbakod man.
2: So nakasimba.
3: Salamat gyud ko sa Ginoo Pastor, naghilat gyud ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod gyud ako magulang for 2 months.
2: 2 months nga naglubog na higda lang.
3: Oo, naglubog gyud Pastor nga nang gamay na gud iyang matiin.
2: Upat lang ka kapsula na inom. Nakabakod.
3: Oo, dayon nagduaw sa diri sa muha. Tus sa Ginoo Pastor, nagid tong mga bukol siyang lawas Pastor, nangawala man ta
2: na. Wala na. Salamat kay Igan na. Salamat Igayo.
3: Sige Pastor.
2: Yes, okay, let's... salamat.
4: Yes, Igan Marites.
5: Mag-testimony lang ko Pastor. Anak sa akong manghod. Anak niya Pastor is nag-open o kanang buti sa Sprite. Kay ad sa bata kung Sprite yun tinood ang sulod. But dili ba Sprite, Pastor, kanang ang sulod ay is kanang acid dito Pastor nga para sa kuma.
4: Oo.
5: So, maayo na lang kay wala ra natulong sa bata pagkabutang ka asi dito sa iyang ba mga minuto lang naluwa ra niya so okay. So ang iya yung ba sa bata Pastor is murag naluto dito sa kainit sa Pastor so ang tupos na kum na gyud ang iyang ba pero pag after ato gipaugom din sa og gigimak then pamaulang to ang nahimo nga tambal Pastor wala na ilain na usan ang baba sa bata Pastor wala ra gyud nalata og maayo ang baba
4: okay so kamusta ang bata karon okay na siya
5: oo okay na Pastor
4: okay salamat sa Dios no ko salamat ingon ay importante nga nay Vigimax sa atong balay salamat kay Iga nate salamat kay Gayo igan tiso blagan lang adamolog
1: number 1 means you're always on top
0: Radyo Kaibigan 98.3

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Hello.
2: Yes, akin siya ni Palayog.
1: Igan din ni Pastor Dan.
2: Ah, yes, igan din o si Ato igan din. Asong
1: mama igan bang yung Twitter bitaw sa Liog kay gamay na baya.
2: Ay ni gamay na. Dako pa kay yung Twitter sa una sa Liog niya.
1: Oh, dako na yung Twitter niya. Karon ni kupos-kupos na.
2: Kupos-kupos na pila ka buk ang nainom.
1: Ang nakapalit man ko diya og isa ka buk.
2: Isa dili ya. Yes.
1: Anam-anam lang niya inom.
2: No? Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diya ni gamit sa Vigimax Plus.
1: Oh, mo anha lagi ko diya Pastor kung mapalit ko Vigimax.
2: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gluten liya na po diya sa kuhan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail liya. O, di ba kasi itong kaibigan center?
3: May buntag ni mo diya, kaibigan.
4: May buntag, Pastor. Si Igan Alagad Alisoso niyo, mabuhay ka ding ilan.
3: Igan Alagad Alisoso diya sa mabuhay. Kamusta man? Yes, onsa yung atong pabot sa atong mga tigpaminawan?
4: Pasalamat sa sarong labang makagawang Pastor nga ang Vigimax gigamit niya nga instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
3: Kinoon sa'yo mga asawa?
4: Itong last February, Pastor, isa kitagtiyan ang akong asawa, then among gi-admit sa Hibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipa-ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City, then walay klaro nga result, Pastor, sa TV screen. Gawibib lang ang resulta. Gi-advisean po ni para CT scan sa Malaybalay City. Wala gyud siya kuan, Pastor, tungod kay mahal man ang private gani ang pagpa-reading. So nagpaabot niya sa resulta, dugay kayo. So sige lang niya pong sakit ang iyang tiyan. Then nihangyo mi sa doktor kay kuha naman ang COVID ato nga time. So nihangyo mi nga muli lang mi ni palit ko gisa ka grapa nga Vigimax. So maura ko to'y akong ipamintin sa iha buntag o hapon. Ipatumar na ko siya o dagduha ka kapsula. Wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Naulian niya siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako gitong mabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilit. Ikapan yun ako nga warigduhan na ay duha ka bukol sa iyang kilit. Pagkawala sa iya, sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per one month, nawala na gitong bukol sa iyang kilit. Sa kung taon ako kikap, wala na gitong. Wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
3: Okay, salamat kayo, kaibigan, Alagad Alan Alisuso o Barangay Mabuhay Kadingilan.
0: Rock Radio Kaibigan, Songs of Yesenians.
5: The best songs on the radio.

0: Radyo kay Bida.
1: Your number one radio.
2: Yes, unsay atong mga testify igan?
3: Na ako'y ikatestimony. Na ako'y ako nga UTI.
2: Oo.
3: Duha na kaadlaw yung UTI. Unya, nangutanan siya sa ako kung unsay itambang. Ingko ni IBG map. Ah, pero tag-try talagi, ingon ko.
2: Oo.
3: Na ingon ko, nagpalit siya. Nag-inom dayon. Ingko inom dayon kayo, wala pa kay kaon. Nag-inom siya pagkaugma. Sa buntag, pinaw-pinaw ko siya ang yan kung sakit na bukit kaya, sakit mangit kaya ng UTI. Oh,
2: tinood,
3: Kini, na tinga na siya, kaya wala na may sakit, dito-dito na. Muna nga, inga, nay, naayo na gid ang akong UTI.
2: Amen, salamat, salamat kay kayo.
4: No, nganong kataki ang kaman?
5: Sakta kayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wadji hapoy alibyo.
4: Wa may problema, Lu. Aniyanay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
6: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
7: Hello, good morning, Pastor Dan.
2: Yes, go ahead.
7: Mag-testimony ko sa BG Max, Pastor Dan. Kaya ang aking anak, ihubak siya og maayo.
2: Okay.
7: Tapos, dili na yun siya, makaginhawa mo rin na siya. Magsikad-sikad na langod siya, kaya dili na siya makaginhawa mo rin, mamatay na. Tapos, Pastor Dan, atumang ko kay Mila Store, ingon lang siya nga, wala siya BG Max. Dito ko nila sa imong, i-text ko ni mo nga sa cooperative na pharmacy ay basa kalinan. L3. Tapos nagpalit ko dito paan, bali 400. Pag-abot na ko sa balay, ipatumar na yun na ko akong anak. Gusto man dyan siya mo plato niya. Tulo ka buok niya. Tapos ang katong isa, giabrihan na ko akong ihapla sa iyang lugahan, Pastor. Tapos hangtod karon wala na dyan, ibalik ang iyang hubak, Pastor. Magpasalamat dyan kung maayo sa kanang medyemak.
2: Dalay ko ng Diyos. Oga.
7: Salamat, Pastor Dan.
1: The best songs on the radio.

0: Radio Kaibigan.
1: Yes, Igan Antonio, unsay ato?
2: Mag-testimony ko, Pastor. Nag-disgrasya ko na tumba ang motor na igo akong tiil, nag-crack ang bukog.
1: Nag-crack ang bukog?
2: Oo, akong ripa lugo sa mga kukalakaw, pati mga hubaga. Nag-itagaan kong tambal sa doktor. Nag-ma, Pastor, abot ang doktor na karoon, nag-sigil ng paghubag sa akong tiil. Na itong Domingo, napalit na ako, digimak, kaya hubag ba kayo?
1: Oo. Oh.
2: Talagay, ginawa ko, Pastor, unong pito na ito akong napalit. Ang usa akong diaplas, ang unong may akong ditumar. Talagay, ginawa ko yung na ugian man.
1: Nikupos ang hubag?
2: Hubag kayo, akong tiil.
1: Karon, wa na nagubag ron?
2: Oo, nagkupos na, Pastor.
1: Nagkupos na. Di na. So, nag-crack man ka, na yung nag-crack?
2: Na, ay, bupog, nag-crack na kayo.
1: So, na, di na kayo.
2: Pero, ano yung pag, pag tumar na ko sa digimak, naulian naman.
3: No, nganong katakiang kaman?
4: Sakit kayo, hubag sa tiil daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo, akong tuhod. Kagira yung ma. Besan, orsan na lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
3: Wa may problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
5: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
6: Si Roger Kuwa ni Pastor sa Kagahubang San Francisco, Agustan del Sur.
1: Yes, Egan, on sa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan.
6: Mag-testimony lang ko sa Bigimak, Pastor. Ikaduhan ako na ayaw aning Bigimak, Pastor. Kaysa una, akong apo, Pastor, nga gidinggi na kuha na sa doktor, Pastor, nga iyahang triplet is 18.
1: Oo.
6: Nga akong ipatumar og Bigimak, Pastor, tulo lang ka kapsula, nakarecover dahil sa Pastor, ning balik ang iyahang normal nga triplet.
1: Na-admit sa hospital at higayon na?
6: Oo, na-admit, Pastor, na-admit.
1: So, ipainom ni mo Bigimak, so kalit lang ang misaka ang iyahang platelet.
6: Oo, Pastor.
1: Okay, salamat
6: Pastor,
1: sa Diyos.
6: Ako, ako na po ang gigamit sa Bigimak, Pastor, kay sakit kayo akong ilib, Pastor, kanyang ubus sa atong kusun na lang pagbakod na ako magkadaon, Pastor, kaya sa'yo magkusakong uma.
1: Oo.
6: Kasiging sakit kay bakod, Pastor, mag-aguroy na ako sa akong asawa na muntong kuhan ko, Pastor, nakadesisyon ko nga mapalit ko Bigimak, nung palit ko, Pastor, o 20 ka kapsula. So, kung natumar ka, Pastor, lima lang kabuok na wala ang akong gibati, Pastor, o akong pagpangin, Pastor, murag na ay migawas na sakit kayo sa akong agyanan sa ihip, Pastor, o mga ito pagkahuman ako, Pastor, mga gwakadla, wala na ko gibati, Pastor, sa akong silid.
1: Okay, salamat kay Iga sa las pagtawag.
0: Number one means you're always on top. Radio Kaibigan, 98.3.

0: Radio Kai Mega.
1: Your number one radio.
2: Oh, sir, good morning.
3: Good morning. Yes.
2: Jan Marites Santo Siro di sini. Pastor, sa Lagandang, sa Damulo.
3: Lagandang, Damulo. Ah, yes, Egan Marites, atong coordinator sa kaibigan.
2: Mag-testimony lang ko, Pastor. Itong akong ito ang bitaw nga naasa Cebu, katong gipadalaan lang sa OGDMAC, nga gilantan siya. Dayon, ingon siya nga, ang kinabati dahil dito, Pastor, is dili na siya, kung magaluto siya, dili na siya makasimhot sa baho, siya ang ginaluto din. Na maglisod na siya o ginhawa. Pero hindi na naman ito siya, magpa-check up siya kay base COVID-19. Pero hindi sa dili lang siya magpa-check up kay kung magpa-check up ito kapila ang mga pasyente sa hospital tungkol sa kadaghan. Kung ito nga, pag-abot na sa GMAC dito, Pastor, nag-inom siya. And then, kaloy sa Ginoo, naulian na siya, Pastor, karon okay na. Then, nagsunan pa siya nga, lami man di ay ni Anday ang GMAC. Kay ganahan na daw siya kaon. Okay na siya, Pastor. Naulian na.
3: Salamat, Igan. Oga, salamat sa pagtawag usab. Dalay ko ng Diyos.
4: Lu, nganong katakiang kaman?
5: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Pinatapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
4: Wa may problema, Lu. Aniyanay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinapalang nga na.
6: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaol, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
3: May buntag nimo diha, kaibigan.
7: May buntag, Pastor. Si Igan Alagad Alan Alisoso ni o mabuhay kadingilan.
3: Igan Alagad Alisoso diha sa mabuhay. Kamusta man? Yes, unsa ang atong paabot sa atong mga tigpaminawan?
7: Pasalamat sa arong labang makagawang, Pastor, nga ang BGMAX gigamit niya nga instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
3: Kinunsa imong asawa?
7: Itong last February, Pastor, gisakitag tiyan ang akong asawa, then among giadmit sa Hibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipa ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City. Din wala klaro nga result, Pastor, sa TV screen. Gabibib lang ang resulta. Advisan po ni para CT scan sa Malaybalay City. Wala gyud siya ma-kwan, Pastor, tungod kay mahal man ang private gani ang pagpa-reading. So nagpaabot niya sa resulta. Dugay kaayo. So sige lang niya pagsakit ang iyang tiyan. Then nihangyo mi sa doktor kay kuha naman ang COVID atong time. So nihangyo mi nga muli lang ni palit ko gisa kagrapa nga BGMAX. So maura ko to akong ipamintin sa iha. Buntag o to hapon. Ipatumar na ko siya o nagduha ka kapsula. Wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Naulian na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako itong mabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilid. Ikapan gina ko nga warigduhan na ay duha ka bukol sa iyang kilid. Pagkawala sa iya, sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per one month, nawala na gitong bukol sa iyang kilid. Sa kung taon ako kikap, wala na gitong. Wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
3: Okay, salamat kayo, kaibigan, Alagad Alan Alisuso o Barangay Mabuhay Kadingilan.
1: The best songs on the radio.

Philippine Standard Time, oras ng Pilipinas. Uno minutos ang milabay sa las 4 sa buntag. Sa pangalan sa Timog Pirsa sa kaibigan Brotherhood Christian Association Incorporated, sa atong founder Pastor Dan L. Dangalio, kauban sa atong Vice Presidente Pastor Nick Ubante, good morning Pilipinas, Luzon ug Visayas ug Mindanao, Northern Mindanao, South Southern Mindanao, South Central Mindanao Region, Province of South Cotabato, o sa atong mga sukintig paminaw nga mikaylap sa tibuok Pilipinas o sa gawas sa Pilipinas, mga Kagan members sa tibuok Mindanao, mga viewers maayong buntag sa atong tanan o welcome sa atong programa Pinagpalang Musika. Dalay ko ng Diyos o angayang yun na to pasalamatan tungod kay sa gihapon nagpabiling ta nga live sa Broadcast Center sa XRK Radio Kaibigan 104.9 Surala, Province of South Cotabato, o nakaok up ta karon sa atong mother station sa 98.5 Radio Kaibigan Balinsa City, o nagtingog po ta karon sa duha na to ka sister station at XDD Radio Kaibigan Lagindingan o Subong Kugon Misamis Oriental. By the way, may buntag po sa suki nato na tingpalamati dira sa probinsya sang Iloilo, kag ang tanan nga mga katupad nga probinsya kaangay sang Capiz, Aklan, Antique, kag Guimaras nga malambutan sang 95.5 GTPM Lambunaw, Iloilo, mayat nga aga sa inyong atanan. O may buntag po sa atong partner nga 101.1 Radio Barangay Gipus FM sa Buanga del Sur o sa mga pipila ka mga radio station diya sa tibuok probinsya sa Misamis Occidental nga dunay tulo ka syudad og maabot pa ang Dapitan City og Dipulog City. I don't know Dapitan og part pa na sa Misamis Occidental, pero ang Dipulog sakop na sa Zamboanga del Norte. Og may buntag po niya sa Freedom Radio diya sa Iligan nga mo abot ang tingog sa maong partner nato nga radio sa tibuok probinsya sa Lanao del Norte. O may buntag po sa tibuok Lanao del Sur tungod kay sa atong partner nga radio station diya sa WOW nga mulayat po sa dul-dul nga bahin sa Lanao del Sur. O may buntag po sa mga pipila na to kama partner nga radio station gawa sa XDD Radio Kibigan sa Misamis Oriental, ang Power Radio Villanueva og ang 104.9 Radio Beat Tingog City. May buntag nga mulihat nga dito sa probinsya sa Camiguin og maabot pa sa part sa Hagna, Bohol, sa Anda, sa Sisduero. May buntag. Og of course, good morning po sa Sunshine Radio nga nagtingog karon diya sa Butuan City. Og mulayat po sa pipila ka lugar nga sakop sa Agusan del Norte. May buntag po sa tibuok Agusan del Sur. Ubay-ubay yun atong mga partners sa mga radio station. Og apil na ang Kampostila, Davao de Oro. May buntag Davao Oriental,
Good morning dia sa Tagum City, Panabo City, dia sa Santo Tomas, Kapalong, New Corelia. O may buntag po sa Davao Oriental kung asa magmulayat ngadto sa banay-banay Mati. O sa pipila ka mga lugar nga sakop nga maabtan sa ato mga partners yung mga radio station. O good morning po dahil sa tibuok Davao City, Turel, Kalinan, may buntang yung tanan diha. Labi na yun sa mga Bautista family, Ayuban family, may buntag ha? Sa yung tanan diha. Diya sa Baguio District, may buntag diha. Labi na yun sa pamilya nga mga tan diha. Atong kaaktong paumangkon si Pastora Shen Tan Binyas Mipanaw. O good morning po sa tibuok Sambuanga Davao del Sur, San Santa Cruz, Digo City, o Bansalan.

Constitution doon na pontay 15 days. Na 15 days punta before. Mupile ang ila mupile ang candidacy, aya pa niya gipirmahan karon kay pilan lang kaadlaw pirmahan. So doon ay mga tao nga murag mupile ang kaso, murag nagpetition. Tapos para na ako ang sagda na lang na kagmayra ng butang. Well, happy birthday dahil sa mga pilan na ito makiksunan karong adlaw mo sa ulog silang birthday. Labi na kang Anton Bautista Ayuban, Dias Davao City. So, may buntag. Salamat kayo, Igan Tina, Igan Anton. Salamat kayo no, sa life ni Anton. Anton tayo, ginugyo mag-uban siyang pag-eskwela, pagtabang kaniya. Salamat kay ako kayong development, no? Siyang kinabuhi nga. Balipayon na siya siyang pag kinabuhi. So akong pag-ampo nga ginumang hatay ng piskay nga lawas, ang pingay kanunay o more birthdays to come nga mahimong responsible nga anak. Muhatag ko lang ito nga kaalam kaniya. Alang sa tanan nga mo birthday. So salamat sa mga kaisunan karong adlawa nga nagsaulog silang birthday. Ang akong pag-ampo nga more birthdays to come nga dunay piskay nga lawas kanunay o protection. O salamat po sa mga couple nga karong adlaw mo sa ulog sa ilang adlaw sa ilang anniversary sa kasal kay 28 man dunay yun na basta nay utso. So salamat. By the way, ubay-ubay yun ato matingsunan karon nga kauban na nato karon. So sige na to, mabasa tanan. Oh, Jane Lorania, blessed and beautiful morning, Pastor Boy. Kag sa tanan nga nagapamati o nawala na. Bergeri Merata, good morning. Ninit Balandasan, diya sa Maluku, Manolo Portage. Joy Auntie Namisola. O kauban po nato si Ruina Hamiro. Morning, Pastor, o sa tanan na kong kapamilya. O tanan nga naminaw. Karong buntaga. By the way, si Wayne karon na nasa ospital kay para nga sa Friday ang iyang surgery sa brain kay dunay bukol gamay. So ang puha na to nga ang ginumuhatag og langiton nga kaalam sa doktor o i-provide ang kinanglanon kay dili lalim kay ako nakasinati ni Ana. But anyway, di tapasagdan sa Ginoo. Salamat kay Iga. Oy, morning Pastor, sa tanan na kong kapamilya og sa tanan na minaw kong butaga. Ay, si Rowena na. Oh. Wing, salamat kayo. Oh. So, be strong in the Lord. Jane Blancia, good morning na. So, no, si Rosemary Ramiro Apor, good morning Pastor Boy, og sa tanan, salamat kayo sa Ginoo kay nakamata na punta ni Kabuntagon. Amping Pastor Boy, God bless you and your family. Well, Beverly Guinness, good morning. Salamat kayo. O salamat po kang Michelle Bansali. Nga kauban na to karon. O si Annalyn Ortsia. From Makilala, salamat kayo. Hoping and praying daghan mo makiksunan nga masiran o masultian ining programa na to. Lilita Dumadillo Baraba, Virgie Cabasag Dana sa San Jose, Taribun Bohol, Majung Bontag. Thank God for another beautiful morning. Good morning, Pastor Rick from Igan, Maria Cristina Ayuban. Well, may buntag po kang Pastor Eliezer Binarol Tinaco. Live na ito sa Kibaway Big Light Radio 96.5 Kibaway. So, di mo palit siyang produkto, ha? Labi ng atong bayusa. May buntag, Pastor Jima Torias ng Barangay San Isidro, Talibun Bohol, Majung Bontag, Daana. O salamat po kang Tito Rio Sura, Rosalina Mariano Pante, Lindy Lagayon, salamat kayo. Uy, condolences sa silang Tagnuay family. Good morning, Pastor Boy, doon na dahil sa mga relatives no, nga ipanaw. Salamat kayo nga. Doon ay makingsunan nga. Nagampo ninyo. Labi na si Lindy Lagayo. Rosalina Mariano Pante, good morning Pastor Boy, God bless. Miriam Hagpitan, o kang inahan ni Wing Ogni
Rosemary nga si Ami Romero nga iyan igantina may buntag ni mo igan Ami Romero. Og salamat po kang Edwina Doanan Caresusa diya sa I think sa Bukaw. Salamat kayo. Well, may buntag kay Pastor Ed, Pastora Jen Pamatian, Bisin Gido, Pamatian, may buntag. Salamat po kang, good morning Pastor Boy, salamat na usab sa Diyos sa kabuntagon pam Tito Rizora. O, diyan na po si Raquel Romero Balaba, salamat kay Igan Raquel. So, imagine ka na. Ang tulog anak ni Igan Ami, naminaw karon. Regas lang ko kang Risa, salamat kay siyang lahat. No? Kaya ang ginogil mag-uban kanunay, mag-abubog lang panalangin. Labi ng anak nga nasa United States of America. Yan. Green card na nga to. Salamat, Mercy Kahulugan. Kamusta na Igan Mercy? Yes, kagayan di Oro City o Diaz Talaga. Og salamat kang Mimi Bayudo Dablong nga kanunay naghangyo sa mga sukinting paminaw nga nangayog tabang kung kay na-stroke lagi ni siya. Oo, nayang cellphone number o, nayang GCash number 0970876765. So kung sobra-sobra inyong mapanalangin diha, kay sobra-sobra man yun. So, si Mimi Bayudo Dablo na ngayon natog tabang kay Pastor padayon ko pa ampo kayuhan stroke ning kamot ko. Minaw message hangyo ko tabang na hangyo gyud intaw tabang 0970876765. So hoping nga dunay makinsunan na to nga tabang ron. Og salamat po kang Ondrab Mads Kukamaw, Marisa Sintillas Tarigusa, o kang Rosario Alcarde, o kang Darius Sangan, Signar Niron, Edelisa Dagok, Tumay Kasin, Jeannie Loud Pilien, nagtanaw mi sa imong live, Pastor Boy, taga Barangay Lapok, Kalasungay. Alay po na si Diyo, Lapok yun, Barangay. Salamat. Ami Romero, Risa Romero, Ramos are watching. Uy, salamat na pala sa Jinsan si Risa. Salamat kay Gan Risa. Terus ama ka mo uli nga to sa Pampanga ba to sa to? Basta somewhere in Luzon. Ay, good morning, Pastor Boy. Thank God for a successful celebration of 85 years anniversary and Thanksgiving Day celebration of Palgan Alliance Church yesterday with the team Thanksgiving to accord with Bishop Nibam. To God be the glory. So, may buntag dahil sa mga sukin at tuting paminaw niya sa Barangay Bugso. Labi na diya sa Balite, Bugso, Kulaman, Senator Nino Aquino, Sultan Kudarat, diya taghapon, no? So medyo taas-taas nga bahin. Kaya pagbiyahe na ubuntag, halos din na makita ang mga kabukiran, ang ilang lugar tungod sa pags. Salamat kayo. Good morning, Pastor Boy, og sa tanan listener, God bless, Raquel Romero Balaba. Og salamat po kang Carlosa Villamorgan Tuanco, Daedan Adelino Maalam Quezon the Second. Good morning Pastor Boy, salamat sa Dios nga tagipukaw aron makasimba og makadayeg sa atong Ginoo andam kanunay sa pagpamati sa mga pulong. Salamat Pastor Boy, God bless us all. Elita Wanso, good morning. Daga Edwards Tibolis. Morning Pastor Boy, salamat sa bagong adlaw nga ang Diyos nagpakamay ka na to. Shout out ko sa akong bayaw diha sa Bayaw Dina sa Tacorong City. Diha si Ate Elisa Dumadilio, Dumanilio. Og si ang tibuk pamilya, Joy, Ila, Paula, Inting, minaw mo diha.
sa pinagpalang musika kay duor ra kayo ang surala diya sa inyo amping ta kanunay Pastor Boy. May God bless your ministry. Salamat kay igan Lilita Baraba. Oy, good morning sa akong iyan ug uyuan diya sa RTR Agusan del Norte, si Uncle GC Loud og Auntie Rose Palsis Loud, iyang asawa ka kung may agaw diya may buntag. Askay Lee, good morning. Good morning Pastor Boy, God bless us all from Elinita Juanso. Og salamat po kang igan J. Lord Hersalia Rosalinda diya sa Tinguog City, may buntag po ni mo igan J. Lord. Og salamat kang Joy Auntie Damisula. Good morning Pastor Boy and to all listeners and viewers of Pinagpalang Musika Program. God bless everyone of us. Salamat kayo diya sa Mia Rayon Region Tarakag. Good morning mga igan from Askay ni Oy Jean Blancia. Good morning Pastor Boy, Pastor Dan kag sa tanan. Thank you Lord Jesus sa pagbantay kang pagpukaw sa among pagkatulog. Salamat ha igan Jean Blancia. By the way, good morning din sa akong mga relatives diyan sa Batangan, no? Diyan sa balay ni Pastor Dan. Ako may ikagaw diyan pag umangkot. Labid na kang Elior nga nagsaulog sa iyang adlaw na tawhan, Elior Suriyaw. May buntag ni mo. Happy belated happy birthday. I'm pink always Pastor Boy, yes. Felix Tumanda Sarti, may buntag po. Salvation Dayo Tirado, kag Tito Tirado, may agada sa hilltop. Jane Blancia, amen. Mercy Kaulugan, amen. Shout out Mampi Sudaria Gargar ang pamilya, Efren Sudaria ang pamilya diya sa Dangkagan Bukidnon, Antero Sudaria ang pamilya, Mercy Sudaria Turis ang pamilya diya sa Kibaway Bukidnon. Salamat pagbasa Pastor. So salamat kayo. Amen sabi ni Nicanor Sudaria. By the way, ang taga-Bula diya sa Santo City may buntag po. Mercy Kado, salamat kayo. Grace Kado, Maria Cristina Ayuban, amen. Salamat kay Igantina. Salamat kayo. Jonalyn Layawon, amen og amen. Og Nars Layawon. Jonalyn Odinay Layawon, may buntag. Rosalina Mariano Panti ng Mailag, Balinsa City. Good morning, Pastor Boy, and to all listeners and viewers sa Pinagpalang Musika. God bless to everyone. Og salamat kang Merle Kilatun Canon diya sa Kibuntungan North Cotabato. Carmen, amen from Mailag City, Rosalina. Dalaygo ng Ginoo sa sini nga kagahon mayong aga Pastor Boy kag sa imong pamilya kag sa tanan nga tigpalamati. Kamusta lang ko na kay Kasin Tito, ano? So ampo lang ta sa kay Pastor Jonathan Tirado, no? Naga follow up check up. Good morning kay Apolonio Nobelias, nagkita mi kahapon. So may pastor na sila silang simbahan. So bilang elder, so salamat sa una kaniadto pastor akong tawag sa iya kay elder man niya wa pasla pastor karon do na sila pastor no, nga anak ni Pastora Malo Marilo Guyos. Salamat. Salamat sa imo Apol Nobelias kang mga burlasa nga pamilya da may aga no labi na sa magulang ni Grace. So liba nga nagselebrate siya ng birthday the other day. Thank you so much. Ang Ginoo mag-bless sa inyo. Taga Tower. Mga miyembro sa Tower, labi na sa kay Jocelyn na Alumbro Libuon. Ang aton coordinator sa kaibigan may aga. Kung lapit lang makanto ko da sa inyo nga Thanksgiving. Salamat. Beautiful morning Pastor Richard Dalaygo ng Diyos. Salamat sa pagpukaw niyong mataw mga kabuntagon aron makapaminaw sa iyong mga pulong. Good morning sa tanan nga naminaw karon. Salamat Langlang Asis Kulintas diya sa Buena Gracia Talakugon. Good morning. Og salamat po kay Evelyn Kanakan Sanday, excited na magpaminaw sa pulong sa Diyos. Salamat kayo.
Lorna General, good morning, Pastor Boy. Celia Mercado, good morning, Pastor Boy. Salamat sino nga iyan nasad kung gipukaw. Amen. O, kauban po nato si Gina Pirot, Pirotso Kural. Ano, Pirotso ba ni kay Mural? Piorko man. Good morning, Pastor, likewise. Maayong buntag, Pastor Buboy. God is good all the time. Salamat gino sa safety biyahe sa akong anak gabi. Pagbalik, kinapawan. Salamat gino. Amen. So, medyo, di po kayo layo, no? Di po kayo dool. Salamat kayo sa God's protection. O, salamat po kang Josephine Kapuyan Karakul.

So be strong in the Lord. Gampo yung kunin mo. Itados po may muskidyo sa surgery sa brain. So hinautunta nga. Successful. Pero ako pagampo nga. Diba mo, before ka operahan ni Ander ko pa muna yung CT scan siguro. Hinautunta nga. Matunaw na. Pinagi sa tabang si Ginoo. Yuli Mundaris, may agad na sa lamyan. Baon, namista ka mo kahapon sa simba naton aga pa. Actually, among worship kahapon diri, akong ibilin na sa akong wine. Tungod nga, ala city, brand out. Tama lang yun nga, ni brand out. Nga, announcement na lang. Tama na las 4. So sa dit sa hori, maing buntag Pastor Boy o ang Diyos may kayo o ani anasad mi na minaw sa imong pulong o akong anak mga apo. Salamat Diyos kamigin. Intikasi Regen, good morning. Kaka Auntie Ruth Birom Italia, good morning Pastor Boy and to all listener o pinagpalang musika. God bless us all. Salamat. Kamusta Auntie? Ato na sister, Binyasa Dabaw. Salamat sa taga-barangay Aquino, BS Aquino, sa Nurana, si Otilia Simbaya, kag si Waneng Simbaya. Mayong aga sa inyo, salamat. Pinti kasi Regen, salamat. Kung may kasin, Diesel Zamora, mayong aga. Nanay Lauda, may buntag po ni mo. Luna Ibkas, good morning. Good morning Pastor Boy ug sa tanang kaibigan nga naminaw karon from Lorna General Rosalie Aguirre Perez nga taga Market Side Bangagoy Bisdig City Amping Kanunay. Salamat sa paminaw sa 98.1 Barangay Radio Bisdig. Salamat kayo, may buntag po nimo. Lorna Riosora, may buntag po na Janet Guanson, may aga dira sa Barintos, no? Dira sa dira sa Aranda, Barangay Libertad. Shout out complete Rudy Kalawigan, mag-birthday ugma advance happy birthday pare, God bless. Oy Rudy Kalawigan, may aga damo Kalawigan diri sa Kulungulo. Ah, pagkadto sa Talisay, Little Baguio kag Aluhib, damo Kalawigan. Ana duma may buntag. Mari Talisa Aeroplo, may buntag. Lai Sarong, may buntag po. Delia Serapion Clavel, Mary Jean Manga. By the way, good morning kay Ricky. O kang Christina Dulay, dira sa titulo. Kahapon, naabot mi diha. Wala pala 5. Nag-i-bluetooth ang programang pinagpalang musika. O salamat po sa kay Boy. Okay, Anita Mallorca, kay Starlet, kay Dancel, kay Roberto Tilan, kay Sayasawa, kay Rebecca Tilan. Salamat sa inyo tananda maying aga sa inyo. Mary Ann kahapon, good morning Pastor Boy, likewise. Mary Jean Manga, diya sa okasyon sumilaw, may buntag ninyo. Good morning Pastor Boy, oksanan kabigan, yaminaw karon. Yes, salamat, ikaduha nga chat ni Lorna General. Rowena Hamiro, morning Mami, Pastor Ili. Tirador, Ili ni nga kuantin ako. Sis Raquel, Sis Rose, Sis Risa, Bradritzi og Juni og Sis Tina, ang family Bautista. Nagampo ni Nemo Iganwin. Maria Gonzalez Gatos, Edilisa Dagos, Dagok. Good morning Pastor Boy, salamat sa Diyos kay gipukaw ni ako para makapamati sa pulong sa Diyos. Salamat sa Ginoo. Kay wala niya kita ginpabayan. Thank you Lord. Jonalyn Layawon, salamat. Buyet Norlis Caro, good morning. Paloy BL, maing aga. Salamat kang langlang ha. Asis Kulintas, ya sa Buy na Gresya Talakugon, nga naminaw na karon. Jocelyn Orola, may buntag. O kang Sik Mateo, di hasta Talakugon, Agusan del Sol, salamat. Good morning, Pastor. Thank God kay Yamingi Pukaw. Karong buntag, aron maminaw na sa programa. Matag buntag, makatag pagtulog.
katunan sa tanan na minaw si Gloria Sayaw, ha? Taga Kibangay, may buntag ni Moigan. Well, atong oras alas 4:34 na, panahon ng atong kwaon, atong Biblia o bullpen o notebook para doon natin ikalista. Kahit panahinta sa pagtuon sa balaang pulong sa Diyos, gawa pa na ito matiwas. Atong ablihan ang atong Biblia sa libro sa Panultihon, Kapitulo 6. Huwag ato na pong basahon ang versikulo 16 ngadto sa 19. Wa na ito ni matiwas, murag huwag di kumasayap ikatulong abuntag na karon. Huwag mao kani ang pulong sa Diyos. May pito kamatang sa tao nga gigapungtan o gidumtan sa Ginoo. Ang mga garbuso nga mga ang mga garbuso, ang mga bakakon, ang mga mamumuno, ang mga nagaplano og dautan, ang mga adtik muhimo og dautan, ang mga nagasaksi sa bakak og ang naghaling og kasamok tali sa iyang isig katawo, ang Ginoo magapanalangin siyang pulong atong gibasa karong buntag. Ato yung saligan ang Holy Spirit niya mo ay mutudlo na to aron masabta na to o aron atong malikayan ang pito ka mga gikapungtan o gidumtan sa Ginoo. Mga kaibigan, well, ang atong topiko, 7 things God's hate. Pito ka mga butang nga makit-an sa kinabuhi sa tawo nga wa malipay ang Diyos. Ikapungtan niya o iya yung gidumtan.

Nga kung piansar kayo, me. Pero tinuon, nakita ni mo ang tibok na mo kasing-kasing. Salamat, Ginoo. O karumbuntag na gampo, me, in the name of Jesus. Nga ikaw, Ginoo, magalihok sa mga kaigsuunan nga dunay mabalati ang lagi, labi na yung kang Weng Romero. Nga nanakaroon sa hospital, ready for surgery. Siyang brain. Ano yung Lord brain is a very sensitive part sa kinabuhi sa tao. Kung nagasalig na gato, ome, kung imong plano nga dili madayon, right now, akong gitugyan uban sa makiigsunan nga dunay pagtuo nga ikaw magatunaw ni ana sa ngalan ni Jesus. Pero kung imong plano, pamaagi nga maayos siya, nga ablihan ang iyang skal o tandugon ang iyang brain nga dunay bukol. Lord, ikaw magagunit sa kapmot sa doktor o tagay langit nun nga kaala. O ikaw gayon ang mag-surgery in the name of Jesus. Nga makaangkon siya o complete healing in the name of Jesus. O ikaw magatagbo sa pinansyal nga kinahanglan. You are our Jehovah Jireh. Dili lamang siya uban pod sa mga kaigsuunan nga naminaw. Nga doon na po'y mga ironiya ang iyang mga intestine nga nakadisturb kaniya o gischedule po for surgery. The same my prayer, our prayer. You are the God of miracle. Pwede rin na nimo tunawon. Aron dili madayon. Pero kung imo plano kabubuton, nga muna'y pamagi, musadmitar me. Liguna ang ilang kaugalingon. Og i-provide po ng kinahanglanon. Ikaw na side kung kinsa. And we pray also, Lord, for our brothers and sisters nga doon ay gihambing nga balatian. Ang nagakimo, ang nagdialysis. We pray, Lord, nga doon ay milagro nga maitabo sa ngalan ni Jesus. Ang tanan nga makaigsuunan nga nakinanglan o complete healing. Nagahayo minimo because ikaw ang among dalangpanan, ikaw ang among kusog. And we pray that Jesus Christ is a healer, not only a savior, not only a coming king, not only a sanctifier, but also a healer. Lord, nothing impossible with you. Everything nga among gihambi, dunay milagro nga imong pagabuhaton. Salamat sa mga igsuon nga karong adlaw nag-birthday. Thank you so much for Anton. My prayer, Lord, nga ikaw maguban kaniya. Nga imong ma-appreciate ang Ginoo siyang kinabuhi. Tabangi siya nga dunay piskay nga lawas. Protektare kanunay. And more years to come sa tanong nag-birthday o ba siyang pag-eskwela. Ikaw o Diyos magatabang. Nasayod ka siyang kaimtangan but nakita na mo little by little nagaliw ko siyang kinabuhi o nagatubag ka sa mong pag-ampo. Padayin ka, Lord, sa pagtagbo sa kinanglanon sa uban na mong mga anak nga nag-eskwela. Ang sipte because today grabe ang lihok sa kaaway. Ang pinaka-importante mga ginikanan dunay pagabuhaton sa spiritual nga

kadlo mawala reserva sa among kinabuhi. Iblis ming tanan Ginoo, labi ng mga farmers, mga laborers, OFW o ang among mga financial sa mga negosyante among itugyan niya kanimo. Tabangin yung programang pinagpalang musika sa duyo sa krisis. Kung manak sa Diyos magtinabangay, sigurado among maangkon ang mapanalangin diha gikan kanimo. So Lord, this morning akong itugin ang tanas yung makamo. Ikaw maguban sa among mga lakaw karon. Ikaw magiya, ikaw maghatag ka ng mulangit nun niya kaalaw. Tabangin ming tanan na magpabilin me na naangkura ang pagtudi akang Kristo Jesus. Huwag amo, iandam kanunay ang among kaugalingon sa imong pagbalik. Salamat, Lord. Dalhigon ka sa ikatapusan. Tabangin may ugma, kaya mong tiwason ang balaang pulong sa Diyos nga mong isiguran sa pagtuon. Please open the windows of heaven o gibubo na ang panalangin sa matausak ka namo. Be with us today and forever. Kining tanan mo giampo gisalig pinagi lamang sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. In Jesus' name, amen o amen.

Atong oras 16 minutos bilabay sa lasigo sa muntag. Salamat sa Diyos. Nagtuo ko nga napanalangin ang yun ta sa mensahe sa Ginoo. Well, good morning kag Tatix Tendencia. Angeli Toriano. Salamat sa pulong sa Diyos. Prantagom. Good morning po. Peace. Salamat sa Emil Cabaya. Good morning. Pastor Romel Arellano. Jima Cabillar Malinaw. Amen. Alma Abuiba Lutrago. Indikita Octaviano Castor. May may aga. May Bibing kasi buha karubing. May aga. Das kinayaw. May aga. Ano? Kay Angkol Muloy. Kay tatay mo. Kay nanay mo. Bibing Pigarua, maing aga sa imo. Juna Capinyanis, maing aga. Justy Mumar Fernando, maing buntag. Justin Barbon, maing buntag ni mo. Good morning, Pastor Boy. Dalaygon ang Diyos karong buntag. Pramhingoog, salamat kayo. Berge Rimerata, imin ug imin kayo ang pulong sin watching live from Purok 5 Mailag. Anje Kayasan, good morning Pastor Dan. Naminaw ko sa imong programang pinagpalang musika na tandog ko pag-ayo Pastor Dan from Kalabugaw, Impasugong. Pastor Boboy ni Langlang Asis Kulintas, amen sa ang pulong niya. GC Yamit, Rose Langganelia, amen kayo ang pulong sino watching live from Purok 5 Mailag. Una na eh, ara ka sa Purok 5 Mailag karon Rose Langganelia. Abi ko alis ka na, hi. Benji Espina, Dr. Benji Espina, good morning. Maing aga sa imo parente. Lorna Mabini, amen Lord. Bisilin Batyag Ali, Alihan mo Malindas is what say. Amen po, Pastor. Thanks very much. So much appreciated ang mensahe ni Lord today. May God continue to bless you more. Blessing po, Pastor, and your whole family and ministries. Salamat kay Igan Lilita Baraba. Rosalina Mariano Pante, amen. Ang balang pulong sa Diyos. Salamat, Pastor Boy, sa maayong mensahe karong buntag. Praise God. Lorna Mabini, hallelujah, amen. Jocelyn Barbon, amen. Glory to God. God bless, Pastor. Jean Blancia, tatlo ka, amen. Is Camilla Milunis Mirian is one saying, mayong aga, ninit, mahalandasan, amen, amen. Dias Maluko, Manalo Portage. Rona Baro, good morning, Pastor Boy. Greetings from Hingog City. Thank you, Lord, kay Bugnaw na ang among lugar kay Nakaulana. Amen. Lord Padilla, salamat sa buong pulong sa Diyos, Pastor Boy, og sa mga pag-ampo. Erlinda Soli, oy, may muntang ni mo diya sa Kablalan, ha? Davao del Sur. Christina Dulay, good morning. Enrique Dulay. Jen Kasipong Gabiula Deligos, good morning. Edwina Doanan Karisusa, imin imin sa imong gipambit karon nga kabuntagon. Salamat, Pastor Boy, dalaygon ang Diyos. Susan Itzaori, imin imin, salamat sa pulong sa Diyos. Elena Kanakan Kanay, imin imin, naitabo sa imong papa, Pastor Boy, ingon anak po, naitabo sa amangod sa akong papa. Magmaoy yang gipusil kay Kapbuman. Siya gipusil po siya sa bayaw sa iyang gipusil. Amen. Kinanglan yun di ay sa atong kinabuhi doon na tay kahadlog sa ino. Salamat, ino. George Landris, good morning, Igan Pastor Boy. Salamat sa blang pulong sa Diyos. Amen ug amen. Girabs Anhao, amen, amen. Tagapakilala, Nicanor Sodaria, amen. Maribit Balina, salamat. Jean Lorania, amen, amen. Salamat sa inyo, God bless us all. Amen, amen. Helen Paria, Los Noite, maayong buntag, Pastor. Praise God, nakita ang imong pagwali diri sa radyo. Salamat. Helen Paria, amen, amen, amen. Angelita Ripunti, good morning, Pastor Boy. Amen ug amen sa pulong sa Diyos nga imong gi-share tuhop sa akong kasing-kasing. From Banla, God bless to you, Pastor, and us all, your family. Danilo Ruiz, pito ka, amen.
LC Bayukot, I'm watching Pastor Richard. Adelino Maalam Quezon the second, amen sa pulong sa Diyos. Salamat Pastor Boy sa imong pag-share nimo sa pulong sa Diyos. Amen, amen. Jose Rolo, Domingo, morning Pastor. Amen, amen. Milani Espino, Kitso, mayong aga sa imo. Bing. Pizza, Jess. Lapit na lang, Bing. Sunod niya sa Badok, Pizza 3, sunod niya sa Badok. Ninik, Jilly, Kalawigan, Bayan, amen sa pulong mo, O Diyos, tipigal ko sa ako kasing-kasing. Be ye doers of the Lord and not hearers. Kanta na igan, Pastor, sa mga bata at simbahan. Rosalina Marino Pante, amen. Salamat sa buhing pulong sa Diyos o sa mga pag-ampo. Pastor Boy, dalaygo ng atong Diyos sa walay katapusan. God bless us all. From Joy Ante na Misola, amen o amen. Oh, good morning, Pastor Boy. From Charita, Ganahon, Adaliston. Salamat, Randy Bertudaso, may buntag po, Christina Dulay. Mayong aga, Pastor Boy. Salamat sa matawang minsay sa pulong sa Diyos. Subong aga. Libor Gira, salamat. Erlinda Canayon, Rosalina Mario Pante, amen. Hoy, si Erlinda Soling at taga Kablanan. Good morning, Pastor. Salamat sa pulong sa ino. Nga imong gibat-bat, nakadasig yun. Mitsat lang ko ni mo, Pastor Basin. Ugma, mag-order na po ko BG Max o Aroma. Tabangi lang ko ang po nga pinagi sa BG Max. O Aroma, mawala ang nodule sa nodule sa akong anak. Kaysa nakita na ko niya, basgog na siya, duha na kabutiyang iyang nahurot. Amen. Rosalina Mariano Pante, thank you Lord, in Jesus name, amen. Noni Pinardadap, amen og amen. Clar Bernabe, good morning Pastor, salamat sa Diyos sa mga pulong among nabaptian kadyang aga. Amen, praise God, hallelujah, Lord, amen. Renato Raka Duron, blessed morning Pastor Boy. Amen, Jing Daddy Tukan, amen, amen, praise God. Gayon sa iyang mga pulong, Pastor, salamat sa Ginoo sa pag-shoutout, Midirisa. Barangay Gasipan, Season, Surigao del Norte, Pastor Amping, kanunay sa inyo mga Pastor. Uy, may buntan nyo sa Barangay Gasipan, Season, Surigao del Norte, dagan mo din ang minaw karon. Piting layo ah, pero salamat tungod sa internet, nakadungog mo. Lisa Arlante, amen, amen, glory to God. Good morning, Pastor Boy. Larry Kahayag, Pastor, morning, Pastor. Follow up lang ikaw as speaker sa Thanksgiving sa October 25. Hambal ni Pastor Randy La Cruz. Yes! October 25. Sabad, Domingo. No? Okay, last Sunday. Oh, last Sunday. Sige. Merci Kaulugan, amen and amen. Thank you Lord, thanks Pastor Boy. Keep safe always. Jane Blancia, amen, amen. Mexicano, amen Lord. And thank you for the word of God you said to us Pastor Boy. God will bless you always. In Jesus name, amen. Noni Pinardadap, amen. Dalaygon ka akong Diyos. Neng Daogan, amen o amen. Rodi Hibero, amen. Salamat kay Dante Galorport. Amen. Mayang aga, Pastor. Mayang aga, man. Ara na dangkot sa ini, Pastor Per. Panamiya, ha? Dan, panamiya, dan. Well, Romila, Rowena, Ramiro. Amen, amen, and amen, amen, and amen. Salamat, Mang Weng. Lindy Lagayon, amen. Rosalina Mariano Pante, amen. Amen og amen sa maayong minsay, Pastor Boy. Og salamat sa mapag-ampo kanunay kay Sis Rowena Hamiro. God bless you always, Pastor Boy. Happy morning, everyone from Sister Rosemary Ramiro Apor. Nelson Silaw Kalimpas, may buntag po. Salamat sa mapag-ampo, Pastor Og Satanano from Wing Ramiro. Oy, kamusta diya sa Loriga, Tito Risora, amen o amen sa pulong sa Diyos sa karong buntag, Pastor Boy. O salamat po kang Lilian Montiliano, amen.
Amen, amen. Pastor Boy, good morning. Salamat sa balaang pulong nga among nabati karong buntaga. Gagikan kanimo mooy makapadanag sa pagsunod sa kabuoton sa atong kinabuhi. Ug sa iyang kanunay natong simbahon ang iyang ngalan, Dibi Kabasag, amping mahalang Pastor Boy, taga kwani, taga Talibon Bohol, Barangay San Jose. Madyong buntag daana. Jocelyn Barbon, taga Hingoog. Salamat Pastor Boy sa balang pulong sa Dios nga imong giwali, makahatag kini dakong giya ug kaluwasan sa among kinabuhi. Dalagon ang Dios. God bless Pastor Boy ug sa tanang naminaw from Hingoog. Salamat. Marilyn Oracion, good morning Pastor. I'm watching from Andap, Laak, Davao de Oro. Nora Dawang, Iming, Imelda Ligario, upat ka Imen. Askaili, dua ka Imen. Marilyn Oracion, tulo ka Imen. Good morning sa kay Miluna, Lajang Hibong Istaris, Seven Herds, Mangustina, Pito-Pito. Uy, good morning kang Rairis Romero Ramos. Imen and Imen, Igan Rairis. Salamat kayo, no? Salamat, napaday ka sa Jinsan, kauban ni Ami Romero, your mother, salamat kayo. No? Salamat kayo sa imong padayon sa pagtabang sa blaton sa Ginoo. Ang Ginoo mag-a-bless ni mo, mag-a-protectan, mag-a-hatag og piskay nga lawas. Erlinda Canayon, good morning Pastor Boy, amen, amen. O salamat po ka Alejandro Ripunti, Dias Carmen, kaya de Oro City. Rene Ripunte, no? Muna akong siguro sa una nalimot ng kuswa din ako, imagine ba? Masigmo ni si Nonoy. No? Good morning, Pastor Boy. Salamat sa minsay sa Diyos nga among nadungog nga among kinabuhi. Kinabuhi, ha? From Rene Ripunte ni sa Carmen de Oro City. Takurong City, Pitay Biga, maing buntag, Pastor Boy. Salamat sa Diyos. Amen o amen. 50, naghanag, amen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11. Ika 12 ang 12 yun. Los Noite, shout out, Pastor Diri, sa Bago, Otsero. Otsero 5, Black 5, Chirin. Tugbok, Davao. Tugbok District, Davao City. Praise God sa pulong akong nadungog. Salamat igan no, Los Noite. No? Diyan sa Tugbok District, Davao City. Ang ginugyon mag-panalangin ni mo. Virgie Katinan, good morning Pastor Boy. Barangay Buena Vista, may

0: Haplas po kay aroma na eh.
1: Oh, mauga na eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagum. Nagpalis ko duha.
0: Oh, ah, okay. Duha ka aroma. Okay.
1: Hindi ako lang. Ako, nindos niyo kayo na nagunuman itong nangulmul.
0: Oh.
1: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
0: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngunol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
1: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karong ba?
0: Salamat sa ginoon
1: na
0: ya.
1: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhan niya. Iyo, pamila, kuhan niya mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
0: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
1: Salamat iyo.
2: No, nganong katakiang kaman?
3: Saktos kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Saktos pasod kaayo ako tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wadji hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil.

0: Herbal Oil, ang pinagpalang lahat.
1: Good morning, Pastor Dan.
2: Yes, paling pala ila, and then taga-asa.
1: Dudu-akop ni Pastor Dan, taga-Kiari Manolo.
2: Dudu-akop, Kiari Manolo. Yes, igan Dudu, on sa may ato ipabot sa kanginan.
1: Pastor Dan, pag-testimony lang ko sa Limbak nga akong napalit.
2: Okay, sige pa tayo na igan.
1: Ay, namagong kay Papa, Pastor Dan, nga 91 na edad. Ako ni Singi palitan o Limbak, Pastor Dan. Sa una, dili na siya kakalimbang. Dili ka maili kay siya maka i-indako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako, Singi palitan, Pastor Dan, sa Limbak. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas. Nag-gamay na iyang tiyan. Makaili na po siya tarong. Tapos, magtulog na po siya tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce niya ang lawas. Baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa Limbak, akong dipalit na kanunan ako madungo sa radyo. Ako ito rin na mapawal na pamatulaan ng imong abjimak. Ang ipalagan ko sa Ginoo o makatayo sa balatian.
2: Salamat pagtawag o gadalay ko ng Diyos.

0: Mindanao Visayas Headlines. Mindanao Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:35.
2: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Dalay ko ng Diyos, sa ngalan sa Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula o sa ngalan usab sa ato mga partner stations and reporters. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio. O manubantang dudalasay sa itong sayron kining pipila ka mga balita pangitabo din sa Mindanao. O nabutay balita gikan sa Visayas sa tudkan nato sa produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Adlaw nga Lunes karon mga kaibigan o gapit sa 28 aning bulan sa September 2026. Bago ay pala ato dungog ang programang Pinagpalang Musika. At nakauban si Pastor Richard Danggalio, broadcasting live dito sa Radyo Kaibigan Surala South Cotabato. Ang maong programa sa gihapon mga kaibigan at tudkan nato sa produktong Vigimax Plus ang atong ilang pinagpalang kapsula. Usag ka simple nga food supplement apan nahimo kining tambal sa kadaghanan kitungod sa panalangin sa Diyos mga kaibigan ko. Kamusta mong kanan mga kaibigan? Ako nang hinaot nga sa gihapon ang namo di nagpabilin sa pagpaminaw. Gawas kung kinanan mo mugawas yung puloyanan kay mo ato nagtrabaho. Okay lang nga magkabiya mo. Apan sa mga bago pag nakamata o naka-tune in karon sa lalay mga partner stations na to. Mga kaibigan, may muntak kayong tanan o welcome ng atong Mindanao Visayas Headlines. O katong wapagin magkapaminaw sa atong programang Pinagpalang Musika, madungog na matag-adlaw. Lunes hantod adlang Domingo mga kaibigan. Ako mo gidapit sa pagpaminaw sa usa ka minungdanong programa. Ang programa Pinagpalang Musika nga asa ato madungog ang mga mensahe pinag-isa lawiton og sa balaang pulong sa Dios. Og nindot mga kaibigan magkigsuonan nga sa dili pa ta mahimong busy karong adlaw. Sa dili pa natusugdan ang atong mga naandan adlaw-adlang mga buluhaton. Nindot nga itong mauna ang Diyos. Mao nga ang programa Pinagpalang Musika. Madukin yung matagbuntag alas 4 sa kadlaon. Hangtod alas 5:30 during weekdays. Apan during weekend. Madukin yung tama na alas 6. O niya, pag weekdays, pag alas 5:30, mao ang atong Mindanao Visayas Headlines. Atod ka nato sa atong produktong Vigimax Plus. May nato pinakaming sponsor sa atong programa usab nga Pinagpalang Musika. Osbon ko, adlang Lunes karon. Ilang tulog lang mga kaibigan, mag-Oktobre na. Dili ka pong galigso, nato naging mabati ang kabugnaw sa hangin sa Pasko.

0: News Headlines. Mindanao Visayas Headlines.
1: Dinako paglangan aniya ang uluan tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Street level individual sa Bayog, Sambuanga del Sur nasikop sa operasyon sa kapulisan na druga na sakmit.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Top 10 most wanted sa Region 12 nasikop sa lungsod sa Talakag, Bukidnon.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Top 3 most wanted person sa kasong murder nasikop sa Davao Occidental.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Og sa atong balitang hiligay nun, mga kaibigan, tiyo na utod ang kabot sang ginlabo sang hinablos sa Igbabas o Igbaras, Iloilo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Katapusang ulan tudling sa atong mabalita, mga kaibigan, paninda sa pipila ka mga mamaligya gipangyabo sa Barangay Kapitan sa May Tabuan sa San Miguel, Surigao del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga kaibigan, mao kanang ulan tudling sa atong mga balita. Aning adlaw nga Lunes o gapit sa 28 sa bulan September 2026. Ato atangan ang detalye niini. Mas bundo kinatud nato sa produkto nga Vegemax Plus nga gibuhat sa 25 ka mga tanom. Oil ang sunod ani og dili powder, mga kaibigan. Og salamat sa Dios gikan sa atong pagkauban aning atong produkto nga Vegemax. Mga kaibigan, ako di ko masayop, murag mga siyam na katuig. Di naging maihap ang mga testimony sa mga tao nga gagamit ni ini nga produkto. O gadaga na kayong nalipay, nga mapasalamaton sa Diyos nga naayo human sila migamit ni atong produkto nga Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula, mga kaibigan ko. O gabase sa mga testimonies, kay lalaing magulong nga masakit ang nataga-agalibyo, mga kaibigan. Bos ato kiningi ilang halos all in one. O sa lamang kaklaseng kapsula, pero dagang sakit ang matagag-alibyo. O halos ang sakit matagag-alibyo. Ang uban, doon ay mga maintenance, nagsiyam kaklaseng maintenance, nag-unom. Maglibog na sila usay kung unsang oras na imnon. Salamat sa Diyos, at least sa diyang niinom ng uban o Vegemax Plus. Nagbawas sila silang maintenance, mas maayo pa ilang paminaw. Na ako'y naibawaan igsoon nga taga Manila. Kapadala, baguhay pa lang, nagpadalag 5 kagarapa. Kay taas niyang sugar, yeah, ga-maintenance siyang mga tambal, lalaki mga tambal, karo igsoon, nag-reduce siya sa iyang mga maintenance. Vegemax siyang ginainom, kay mas maayo pa kuno iyang paminaw, maayang tulog, mas alagsik pa iyang lawas. Mauni ang atong produktong Vegemax, atong ilang pinagpalang kapsula, mga kaibigan, magigsodan. Kung ano naman kay pangutan na may tungod sa atong produkto, mga kaibigan, pwede naging kamutiks ka na to. O di ba ka-PM mo sa akong messenger or comment mo sa atong Facebook Live karon. Good morning to Sis Raquel Romero Balaba of Ajinsan. Anto Imyata Ramos from Bulawin. Asa piting Bulawin? Rosalina Mariano Pante Oba Mailaga. And then Lorna Roberto Bistil, thank you for listening. So comment mo sa itong Facebook Live karon, katunay mga pangutana. And then ko adunay mga testimonies, mga kaiwan nga naangkon, iabot nyo, ipabot sa kanginan, yung magpasalamat sa Dios. Malipay po ko makatawag mga igan kay kanang imo nga testimony, basin maupo na gamiton sa Dios ka makadasig sa uban sa paggamit sa itong produkto. So tawag ka kan ako. Aya kaula, aya kadlok igsoon, sama sa gibuhat sa uban, katawag ka ni kanato, mapasalamat nun sa Dios nga naayo gamit atong produkto nga Vegemax Plus, ang pinagpaalang kapsula. So tawag mo sa itong numero, mga kaibigan, sa numero nga 09-27-71-12-112. 09-27-71-12-112. Sa dili pa nato dawaton ang laing report, mga kaibigan, adunay usa ka testimony gikan ni senatoan o sa ni kaalagad sa Simbahan Katoliko Makigsuonan o Kaabag ang tawag dito sa Surigao. Personal ni siyang nag-testify. Kunya amo lang gi-record ang itapod mi sa iya. Ato i-play din sa radio. Ang iyang testimony at itong time na nakatapok ang mga kaibigan senatuan alang sa anniversary. O saan siya kaabag mga kaibigan? At itong paminawon ang iyang testimony.
2: Ang ako na testimony, maukini. Una nga gatong bigimat sa akong atikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako di kuang gayod na kita ko ang akong sa akong lawas na doon na gayod langunta epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos nga ako may hihida na akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog o saya ako kay buhat ipakuanan ko sa akong apong ipatuloan ko sa bigima patuloy ko akong talinga matuwa mo sa dili mga isuon murag naga kuanan ang kakatul o kasakit unya diha-diha gayod na ayo na ayo gayod ako nawala ang akong kasakit diha-diha gayod na ayo. So praise the Lord. Dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kini ka instrumento kang Pastor Dandanggalyo na gihimo kayo niya giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.
1: Atong nabati mga kaibigan ang testimony sa usa ka kaabag agikan sa Senatoan Sur Gadel Sur. So kaduna kay testimony itawagan ni kanato. Ipabot ang istorya sa kayuan ni Muna Angkon gamit ang produkto ng Vegemax. Tawag ka o text ka sa itong numero 0927-71-1212. Onya, katong buot mag-order magkaibigan, pwede lagi na ito ipadyante. Akong isulti kahapon ni Xuon diha sa Turil, nagpadala siya o upat kagarapa. Andi na apoy, nag-order ka na to, taga-tagbilaran bol, at itong patatanon niya, andi na apoy, taga-dangkagan. So pwede pa, GNT, mga kaibigan, sa mas ubos gyapon nga presyo. Kana siya pribiliyo kay Derek Pamugani Kanamo, mga kaibigan, mga kaigsuonan. Ang taga-Asunsyon, nagpaabot sa itong pagbisita, ugma matakong saad. Pulo ka garapa to iyang paliton. Kay gipamarigya po di at si nanay kaso lang ang naaging simana paunta iyang order ana ingon ako na i-Monday na nanay po di ko makalakaw karo Monday tungod kay na ako importanteng meeting ugma. So nanay pabuta lang yod akong pagbisita diha kaninyo kay pulo kabuok iyang i-order nindot magod ang pulo imong paliton na kay libreng usa gatin plus one tama kaibigan. Na ito'y taga-jinsan igsoon, pulo gyapong kagrapa. Anay pag... So... Text lang mo ka namo, makigsoonan, mga kaibigan. Kay ako mong ipasa sa akong staff ka mo in charge ani. O karon sa detalye sa atong mga balita.

0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Balitagikan sa buwang kadilsur, mga kaibigan. Usa ka street level individual sa Bayug, Sambuanga del Sur, nasikop sa operasyon sa kapulisan, druga na sakmit. Aron ihatag kanato ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Francis Ralph Liemet. Nandukad sa 101.1 FM, Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Hey, Mas Rehas na sa sulod sa bilangguan ang usa ka 23 anyos nga lalaki nga bagong nalista isip street level individual kon Neslay human nasikop sa gipahigayng drug by bus operation dentong dapita sa barangay Dipore Bayug Zamboanga del Sur pasado alas 10 sa gabi kan dito na kalabay nga adlaw September 26 gipahigayng namong operasyon sa mga personahe sa Bayug Municipal Police Station uban ang Zamboanga del Sur Provincial Intelligence Unit ug sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency kon Padilla Region 9 atol sa mga operasyon na sakmit gikan sa suspect ang duha ka plastic sachet nga dunay sulod nga gikitahapang Cebu lakip ang ubang mga ebidensya nga may kalabutan sa by-bust operation ang mga nakumpiskang ituhang mga illegal nga droga gisubmiter na ngadto sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit alang sa forensic examination ug ang mga suspitsado balhog na sa Bayug Municipal Police Station lock up cell ug yadam na ang kasong ipahamtang batok kaniya nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM gipo sa Zamboanga del Sur sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana kini ayon kay Francis Ralph Gimet para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kay bigang Francis Ralph Gimet sa maong report. Atong kanato sa produkto ng Vegemax Plus mapalit diha sa istasyonan mismo sa Barangay Radio diha sa Gipo Zamboanga del Sur, mga kaibigan. Ito na nga ayog number di ay ni Sir Francis Ralph Gimet nga taga Gipos kay gusto po to sila mapalit. Nalimot ko. Iga na text pala yung utro or message ka na ko. Kay nalimot ako kung on sa to pangalan no, sa nag-text na to kahapon ba to the other day. Laing balita mga kaibigan. Top 10 most wanted sa Region 10 nasikop sa lungsod sa Talakag, Bukidnon. Aron hihatag ka na to ang detalye atong dawato ng report ni kaibigang Charimi Pahangin. Nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo!
0: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Nasikop sa otoridad ang isa kagilang high value wanted person naman matpatuman ang warrant for arrest batok kanila sa puro 4 baray sa Garan Talaka Bukidnon ngayong Bernes September 25, 2026. Ang narakpan gila lamang sa alias ng Benjamin 29 anyos o residente sa mong lugar. Nahimo ang pagdakop pinagi sa iusang kusog sa Talakag Municipal Police Station, 1st Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit o 104th Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 10. Base sa kapulisan, appeal si Benjamin sa top 10 most wanted person sa regional level, samtang top 4 sa provincial o municipal level. Gipatuman batok ka ni Aguaron de Ferez nga gipagawas nitong September 14, 2026 nga may kalabutan sa kasong murder. Wala usab girekomendar ang korte o piyansa alang sa ang temporaryong kagawasan. Sa pagkakaroon, anana sa kusidiya sa Talakag Municipal Police Station na dakpan alang sa hustong disposasyon. Balitang hirugrato sa Vegemax Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Nanukad na lamang gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kani si Egan Jarmay S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kay bigang Jarmay Pangin sa maong report. Medyo klaro lang yun ang tingog sa ulan. Ang produkto nga Vegemax o Aroma mapalit din ni sa tagbayan sa Valencia sa Alcuino Emporium. Sa dili kayo familiar sa tagbayan sa Valencia, ang Alcuino Emporium nahimutang sa sentro mismo sa kadakong commercial building na adya sa first floor, ground floor, sulod mo pangita ang kaning opisina sa kaibigan. Nadia ato produkto nga Vegemax o Aroma, mga kaibigan. Ang kanindot diha, nagpadayon natong special prize para sa tanan natong mga listeners, mga kaibigan members o sa itong mga dealers o users sa itong produkto nga Vegemax Plus. So, ano mo diya, mga kaibigan? Akong na-announce kahapon nga paurot ng atong produkto, pero salamat sa Diyos. karong buntag na imo abot o posible ni abot na siguro. Kurang abot man siguro gabi ang delivery. Sa atong produktong Vegemax, mura ga 8 ka karton man siguro. Pag naamo sa Maramag diha sa Perimeter Building Store number 18. Ana mo diha. Morning Pastor, kanus ang kamo ani diri sa Tagum? Akong plano ugma pero kung di ira makaya ugma. Kung malangan ko pagikan basi ga Wednesday na ko makaabot diha. Kay magvaya kalina na lang ko kay muhapit sa ko sa last vigil sa akong pagumangkon ani panaw diha sa kalinan. Then pagkaugma laos ko diha sa Tagum din na Asunsyon diha sa Kapalong. And then talaingod sa atong pagpauli. So kung di ko matayin ugma kung in kaso madugay na akong meeting ugma sa buntag, then Wednesday ako pag-ana diha sa Asunsyon. So Tagum, nangutana kay 37 ito. Pila Pastor ang Vegemax, pila ang aroma. Ako lang i-PM ni mo igana atong presyo. Pero makasiguro ka ubos gi kayo. Na presyo na to. Pagpalit mo usa ka Vegemax na pay libreng usa ka aroma sa akong paglibot. Pribilyo lang na ako gihatag sa diyang maglibotan. Ato oras mga kaibigan magigsunan. 55 minutos makalipas alas 5 laing balita mga kaibigan. Top 3 most wanted person sa kasong murder na sikop sa Davao Oriental. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Noinim Rafisura Kainoy na nukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Noinim, ibalita mo!
0: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Nadakpan sa iniusang manhunt operation sa kapulisan ang top 3 provincial level most wanted person sa Barangay Kalbay, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Alas 12:05 sa udto ni Adtong Milabayng Adlaw. Sa impormasyon gikan sa Davao Occidental Police Provincial Office or Kondukpo, gila ang dinakpan nga si alias Lilo, 35 anyos, nga dunay giatuba nga kasong murder ug walay girekomendang piyansa. Sa pagkakaroon, nakakustudiya na sa kapulisan ang maong dinakpan alang sa tukmang disposisyon. Matod sa Davao Occidental Police Provincial Office, magpadayon ang ilang operasyon aron masubay pa ang mga wanted persons o madala kini atubangan sa hustong korte. Balitang hatod ka na to sa Vegemax Plus, Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Garama Plus, Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad, gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center, kini si kaibigang Nione Montes Rafisura Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Noinim Rafisura Kainoy, nanukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Laing balita mga kaibigan, balitang Hiligaynon.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Tiyo na utod ang kamot sang ginlabo sang hinablo sa Igbaras, Iloilo. Kung ano atong sayron pinagi sa report ni kaibigang Randy Lasa, nanukad sa JTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Nakagom sa pila sa ulo kag nautod ang kamot sang tiyo nga biktima sang gilabo sang Yenablos sa Barangay Almeda, Igbaras, Iloilo. Gilang tiyo sa kay alias Norito, 43 anyos kag ang Hinablos kay alias Denver, 22 anyos kag lonsay residente sa nasabit ng lugar. Suro kay Police Captain Francis Don Lumahan, hepe sang Igbaras Municipal Police Station, ginpayag niya nga may diferensya sa paminsaron ng tiyo. Suro pa sa iyag, nagasinggita ng tiyo, kag posible nga naimpito ang Hinablos rason nga ginlabuon niya. Dugang pa niya nga may tiyon nga hindi makapahuway ang Hinablos, bangod nga maggawad kag golpi lang nagasinggita niya sa tiyo, rason nga nakadistorbo siya sa iya pagtulog. Gino naman nga gindala sa ospital ang biktima kag nag-surrender sa kapulisan ng Hinablos samtang ginaulat na lang sa kapulisan ang desisyon sang magtimban nga bahin. Sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinapalang kapsula kag aroma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines, Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 JTFM Lambunaw, Iloilo. Tulog na, baskog pa! Ay, ay, ay.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Madamugit nga salamat, kaibigang Randilasa, sa maong report. Nanduka diha sa Iloilo. Diyat FM, atong partner station, mga kaibigan. Katapusang balita, mga kaibigan.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Paninda sa pipila ka mga mamaligya ay gipangyabos sa barangay kapitan sa May Tabuan, San Miguel, Surigao del Sur. Uy. Atong sayron ang detalye pinagi sa report ni kaibigang Rinalyn Rosit Martinez. Nanukad sa DXRM, Radyo FM, Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Gipangyabo sa barangay kapitan ang paninda sa mga pipila ka mamaligya ay nga nahitabo niya itong Sabado sa Yusa Buntag sa May Tabuan sa barangay Poblasyon San Miguel, Surigao del Sur. Makita sa video nga nabaliktad na ang gibutangan sa mga tinda sa vendor nga ilang gisaligan isip panginabuhian. Matod pa usab sa mga saksi sa panghitabo nga si punong barangay Arnel Eftasa ang miyabo sa maong paninda. Sa laing bahin, adunay dokumento gikan sa Office of the Mayor sa San Miguel nga naghisgot sa temporaryong pag-adjust sa tabo schedule tungod sa mga kalihukan sa Annual San Miguel Sport Feast o 64 San Miguel Town Fiesta. Gipasabot sa maong dokumento nga ang adjustment temporary lamang o wala magpasabot sa permanenteng pag-usab o pagwagtang sa kasamtangang ordinansa bahin sa regular nga tabo schedule. Sa pagkakaroon, nakapablatter na sa kapulisan ang mga hingtungdan samtang siren pausab ang panig ni Kapitan tasa alang sa dugang kasayuran sa panghitabo. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinalyn Rosit Martinez sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpanang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Rinalyn Rosit Martinez na nukal diya sa Radyo FM o DXRM, Radyo FM Tagbina, Surigao del Sur. Ang atong produkto nga Vigimax o Aroma mapalit magkaibigan sa istasyonan mismo sa DXRM. Para patayin tabadog diha, anak mo diha, palit mo sa ato nga produkto nga Vigimax o Garoma. Good morning, Pastor Dan. Pwede ba ang Vigimax ipatulo sa mata sa akong papa? Katul daw kaayo. Pwede, Igan. Pwede. Uwil ang sulod, anak. Na ako na yung mga panahon nga akong patuloan akong mata. Pwede rin ipatulo sa mata? Patuloy lang ginagmay. May paminaw kabigang Rumi Butlig Otsuyo. Ano sinda pangilan na nawala, Pastor, imong life? Wala guro'y signal. Okay ma, kung live siguro. Anyway, mga kaibigan, wala kong oras. Madayos salamat din kaayo, Energy FM, at itong bagong partner station diha sa Kidapawan City, 99.1. Salamat sa pag-hook up ka na to. Sa ngalan sa Vigimax Plus, sa pinagpalang kapsula, sa ngalan sa itong mga partner stations o sa itong mga reporters. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio, temporaryong manamilitong mag-aingon. Prevention is better than cure. Amping magkaibigan. Dalay kon ang Diyos.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
7: Vigimax.
8: Kinsa niyo og taga-asa palihog?
9: Sir, taga-Quezon ko, bumbungon Quezon.
8: Okay.
9: Dugin ako nga kanaang tigpaminaw niya. Apil naging ko sa grupos kay Vigan, pito na gatuin kapin.
8: Salamat kay Gayo.
9: Doon lang ko ipaabot nga testimony about sa Vigimax Pastor. Ang akong isoon nga taga-Misamis Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa November. Unya, ako siyang giko kayo may mag-atiman. Tapos gidala na ko niya, sarun siya sa Quezon. Unya, patay ang bigas niyang lawas, Pastor, sulod sa Luha kasimana. Tapos ako siya hindi pa inom ang Vigimax Pastor. Nakahurot lang ang nakainom siya o ibalik. Usa kasi mara Pastor buntag hapon. Salamat si Ginoo kay ibalik ang iyang puso. Karon nakalakaw na siya Pastor.
8: Uy, pila yung edad Igan? Pila yung edad? Ah?
9: 63 ang iyang edad.
8: 63. So sa duwa kasimana, hindi pa inom ni mo Vigimax buntag o gabi. Karon nakalakaw na?
9: O nakalakaw na Pastor. Nagsimba na magayos sa GFA Pastor.
8: Ay salamat Igayo. Salamat kay Igan ah.

0: kinakantahan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon,
5: Radyo Kaibigan.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend, jelly paste.
8: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
9: Sukad karon, mataghamal. Kaoban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ayong balita alang sa Apto Maslingan, kasikpit girapit din hisalungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita, ni ana ang GRD Printing Services.
2: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
1: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
1: Ay, daw eh, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, oy?
2: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
1: Dahil, oy, mo magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dai.
2: No worry, amiga. Tudluan pa ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
1: GRD Printing Services?
2: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
1: Kanindot mo?
2: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
3: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
4: Wa ka na'y pagitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road, fronting Valencia Central Market.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakas, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Kini 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: 2000. Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa puso. The best hit songs of Radyo Kaibigan.
1: Mauni at Ugni.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kaobandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
4: Naa pa di ay na!
3: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
5: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
4: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
3: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimso o sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
11: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
10: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon og sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
12: Kinsa di pala yung taga-asa?
13: Si Mark Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbuhanan.
12: Ah, yes. Padayon igan o si atong i-testify? Padayon.
13: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga itong mag-isimana, wala po nakalakaw, tungod yung nagubod ng tuhod. At lasa na po, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
12: Taas ang mong, ang saban, kanang naka-arthritis o tas unsa may imong paminaw di sa lawas?
13: Nako yung arthritis.
12: Naka-arthritis.
13: O, nagpasikat ko sa doktor, arthritis daw ang sinasakit.
12: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, hindi magkalakaw?
13: Tulog
12: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang kalakapla sa atong aroma.
13: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
12: Amen. Okay, salamat yung kaayos sa pag-testify.
9: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad ka pang serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatot sa imong lubnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
14: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
15: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, matanghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Numero 1 sa balita.
6: Bukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
5: Numero 1 sa serbisyo publiko.
7: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpasma.
5: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
8: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Yes, hello. Igambing.
2: Ako lang kasalamatan ng Bizimax Pastor diri sa Barangay Murugan.
1: Yes.
2: Naganda yung mga bata diri nga gabalik-balik yun ang nila na ito. I-admit na gani nila sa hospital. Nagduol sila sa kuha. Nagpalit ng Bizimax. Kaloy sa Ginoo. Wala nagyugay. Sa isa kapta ni Malay Pastor, nagtulog yung kabata magdungan sa nabalaka ang mga dita ng kunong taon. Kaya wala ba yung i-admit? Kaloyan sa Ginoo Pastor ang Bizimax.
3: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
4: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
4: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: No, nanong kataki ang kaman?
7: Sakto, kaayo ko hubag sa tail down. Ay nagkapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasaka sa akong hubag, sakto, padyod kaayo ako tuhod, kagirayong ma. Besan, oh, sana lang tambal akong itambal ni ene, apan wa di hapoy alibyo.
6: Wa may problema, lo. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag, maokin eh, ang aroma, herbal oil, ang pinagpalang na na.
8: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
9: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
9: 90s.

0: Radio kay Biga.
1: Your number one radio.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakas, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Maayong balita alang sa Apto Maslingan, kasikpit gidapi din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
2: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
1: Naasa play signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasa play document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini ikaw gikuha, kay abog ikaw ug ngadto sa abog ikaw mubalik. Ang Villa Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
5: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villa Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villa Nueva Funeral Homes.
6: Yes, akin sa ni Palayog?
7: Igan best paler ni Pastor?
6: Igan beta paler, yes. Unsa ato igan?
7: Kalang. Magtestimony lang po sa Bitimax Bitaw Patrol kasi Egan Apindat na taga-kuan, taga-payas. Gusto ta siya magtestimony pero kay dila ko siya kabalo mo gamit sa
6: cellphone. Okay.
7: Nako.
6: Yes,
7: Yung apo ko no, kala na ang isakitan o piyan isa kagabi daw. Ngayon, kadagan daw niya yung bana dito sa kang Egan Mene, ipapalit o Bitimax sa kabuok. Ilum ko nung nag-Bitimax ang iyang apo kay Pitiskita o Stian. Kaya limag-limag sa kaskita piyan. Pagka man ato, gidalada nila ang hospital. Sipa ang doktor, ngayon ko nung doktor nga. Sa madagi pa inom ninyo aning inyong apo di ay, ma'am nga, nawala naman ang iyang sakit sa piyan. Kaya ang kaya hindi ngayon, Dr. Pastor, ang kuan ko nun...
6: Appendicitis, di buto? Yes.
7: Appendicitis, di buto na daw. Niya, natingala ang doktor, nga nung wala ko nun makamadaot ng bata, ganing buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga, simak nga kung ipa, dinomdok. Siya nga, ngayon ko nung doktor nga, ay tigpaminawan, di ay mo saan ang radyo dahil. Siya nga, oh, tigpaminawan, may ganing broma mi sa kaibigan. Mo, itong doktor, may gani, kay painom ninyo, bijimak, kay kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. O, itong, ipon yung kasalamat, Pastor. Bona yung testimony, Pastor, nga, salamat sa Ginoo nga dunay bijimak nga gigamit sa Ginoo nga nakahatag og kayo kay kung wala pang bijimak tingali patay na iyang apo kuno Pastor.
6: Okay, salamat kay Igana, salamat Igana Bit.
8: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, da, uy, kadaghan mang yayaan. Ay, napay tarpulin. Ako, magastuan nga anniversary, uy.
9: Nagkunot mo muna ng aktang ni Muyots.
8: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, Day.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. Dihan ako sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
13: Mga on na ta.
14: Uy, kalami sa sinabaw.
15: Naabay kinilaw.
16: Ilabas ang bida sa lamisa.
17: Fuego blend, chili paste.
15: Kalami ane.
9: pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fry ka-blend, chili paste. Sukad karon, matanghamal. Taupan gid nato kanunay ang bida salamisha. Ang Fuego Blend Chili Paste.
17: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
18: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo
18: yan? 90s